Mahungu ya misho hi Msuru Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murengelo tiko Daniel Chapo aramba tinkopone letikulu hi xiyimo xa matiko ya misava tilandzaka ta vukulu ra maphalafeni ni gaxa ku va ti ta tirhela lomu tikweni. President Chapo a rungula ku va hi ku tirhisa a vutlhari ra ximanguva lawa swi nga koteka ku va ku tsumbuliwa a mapfindla mantshwa lomu tikweni. Chapo a vulile marito lawa musumbuluko lowu doropeni ra Rio de Janeiro tikweni ra Brazil ku fambeni ka nhlengeletanikulu ya ku vulavula hi ta maphalafeni. Mfumoxifundzankulu Tete u komba ku vindlavindleka lokukulu hi ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va humaka matikweni man'wana ya misava va kumekaka muganga lowuyana na va tinghenisela ka vuceli bya migodi handle ka nawu. Ntalo wa vona va kumeka kusuhi ni mindzelekano leswi nga tshukaka swi na byalisa a vuyivi bya pfindla ri va rhumeliwa matikweni man'wana handle ka nawu, mhaka i khinyavezaka tiko ra hina. Vanhu lava ntalo wa vona va tiendla vana va tiko lava va zamaka ni ku va va cinca ni mavulavulela va tirhisa tindzimi ta lomu tikweni hambi hi swihena swa ntumbuluko a ku va swi va na byalela ku va va endla vubihi lebyi. Munti wa tidyondzo ta le mahlweni Universidad Eduardo Mondlane ni mfumo wa Suecia

swivona ke leswaku hi ntshanchula swi hi fanela hi ba vunanga bya kolomukaya na yale ka nsimbi ya 5:40 loko hi hlometela kutani wachi bya xungeta hina hi tivisa 5:25 avuxeni bom dia.

dia fitu o tuga dizendo kanyanga kisimus milu o tsenzi no fantasy uzizile wena ba na bam koma chayimiti kama kule kati koma changana hichilo suwa.

hi 22 ka Nhlati wa 1828 kuluzi vutomi Chaka Zulu, nena ya tiyimpi ta vuyisekeli ka ku nghena ka vukolonyi bya manghiza amugangeni wa ka Zulu tiko dya Afrika-Dzonga. Chaka a endli ku va yena ni mamana wakwe va sindziseka ku ya tshama ku chaveleni vuhosini bya Dingizwayo. Vujayeni byakwe a landzi minawu ya vagqweta lana majaha man'wana ya ntanga yakwe ma ngheneke vusochwini. Chaka a ali tlhari ya tiyimpi leswi endleke ku va bekeliwa lisima xikarhi ka masochwa lawa a nga ha ma dyondzisa malwela mantshwa. Ku sunguleni ka lembe la 1810 a lwi na Buqelezi ku ya ku hi 1812 ni vanongoma lana a tiyiseke vutlhari lebyi landziweke hi vaZulu hi mpfhuka wa ku tlula ntlhanu na mune wa makume ya malembe. Hi lembe ra 1816 Chaka a vuye ku chaveleni lana hi xihatla a ndzulukeke hosi ya vaZulu a helisa vutiyiseli lebyi nga le kone. Hi 1818 a dumeli vandwandwe a va a va hlula hambileswi va nga hloma swinene nakona va nga ni ntsengo wukulu wa masochwa. Hambileswi va nga ha hlomi swinene nakona a va ni ntsengo wukulu wa masochwa. Hi nkama wolowo a ndlela letiko byakwe byi kula swinene. Hi 1824 Chaka a ntshunxi valungu a ku va va yaka tikweni byakwe lana va vumbeke Port Natal lomu namuntlha a nga Durban. Chaka a gevengiwe hi lembe la 1828 a siviwa vuhosini ha Dingani.

ikensile zazana ku vaudile wa tata donjisa ni ku vaudivisa mayelano le ti humelikisi ku nje ku fanele ti ku malembela wa mahitutumeke ku likhale hiya le ka nsimbia sezoras ku va kone loko hi tlasile hiya khuleketa mitirhezi ni antenne nationale hi mikombisa journal da manya ku ya tlasa kone hi famba ra inchanchula hi bavuna nga swi hi fanele hikuva a byi kone nakone hi byi lulamisele wene byi xile.

vunanga bya ku xonga swinene byi kumele ni ntlawa wa R yeme loko va hi tisela vunanga lebyi byi nge provinsi yanu hi le ka xiyenge xa gingirika Maputo hi swintshwa ku va hi nkamanyana wutsongo na hi nga sina ya kuma vunanga bya vhiki lebyi byi taka na Asamathusi hi tsutsuma a ya dzimuka kutsongo leti ti humelekisi ku ni dya ku fana ni lebyi tiva lesaku ave hi siku bya 22 xikanxati wa 1792 ku heleliwiki Republika Francesa nakone ku sungulele a kalendario revolucionario a tikweni dya França. Tiva lesaku hi siku bya 22 xikanxati leswa hi lembela 1960 tiko dya Mali dyi huwelela a nkhululeko lowu mfaka dyi le kasike ntshoka ku va dyi ve a vukhumbini bya França nakone dyi ndzundzuluka a tiko lebyi dyi ntshunxekeke leswo a ve hi siku bya ku fana ni lebyi malembeni ya 1960. Hi 1980 hi siku bya 22 xikanxati tiko dya Iraki dyi hlasela Iran lana ku kombeke ku sungula ka yimpi yikulu leyi yi tekeke kusuhi ni ntlhanu wa malembe na mazazu. Hi ya mahlweni hi longoloka na n'wini va ku zandzeka na hi zandzaka ku va hi mi kombisa kutsongo leti ti yelanaka ni matimu ya Asamathusi. Asamathusi muyimbi wa lomu tikweni un'wana wa tiku nakone lweyi a ta vaka a sungulile ku va a yimbelela na a dzingisela tinsimu leti ti yimbiweke hi van'wana na ehentsongo swinene a kotile ku va a kuma swihiwa ku tintshwantshwa ta ku hambanahambana ku fana na Tribu Junior lomu a kumekeke ka vumbangu bya ku sungula nakone a kume vumbangu bya vuzazu ka ntshwantshwa ya Super Tardish hinkwayo mintshwantshwa leyo yi kombisiwa hi muti wun'we wa ta vupaluxi bya madzungula wa lomu tikweni a kumekile nakone ka Umoja Intercambio Cultural ndzeni ka matiko ya Afrika na Norwega lomu a kombiseke tiko bya kwezu Mosambiki na a kota ku va a kombisa hi ndlela yinene vunanga Aprendeste Award lebyi byi hlawuliwiki ku va vunanga bya vhiki ku byone a kombisa a swihila swi yelanaka ni vutomi bya siku byin'wana ni byin'wana bya vana va tiko bya Mosambiki tanihi ku hlaya kwakwe a tsali a lisimu lebyi na a languta leswaku hi ni swihila leswi hi nga na swone a swa ntumbuluko wezu ku sukela vutsongwanini lana hi dyondzisiwaka ku va hi chava a vatswele vezu nakone hi twisisa leswaku leswi vatswele va hlayaka swone i nawu nambiloko u ni leswi u yanakanyaka swone henhleni ka mazriti ya vatswele kambe u fanele ku va u xixima u va u landza tanihi laha va hlayaka kone. A hi nga mutshikeni a tihlayela ha byakwe Asamathusi.

0: Kuna ngabza asa mathusi loko aku u donze kwini u swiyengele kwini mhaka ya kona yi ta va yi bindzile yin'wana mhaka yi kalaka yi nga lovo yi nga holovi hi leyi hi navelaka ku va hi kamba na wena muzondzo wa muyingiseti ku sukela ka lonkama hikuva hi le ka xiyenge xa gingirika Maputo kutani hi navela ku va hi twisisa leswaku hi sungulile tolo hi kanila hi mhaka ya ku va vanhu va tisunga va tisusa a vutomi ha byavo va tsema leswaku swi dzinganile hi vutisile leswaku xana a nga va ntswini swi yenceka ku va munhu a tsimba leswaku now jaxega a jula pinza kumbe a nwa mirhi hi ku hambanahambana ka yone a ku va a tsemelisa vutomi byakwe hi yingelile a swifuva swa vayingiseti hi ku hambanahambana ka swone namuntlha hi navela ku va hi twisisa i ntswini leswi hi nga ka swi yenca hine a ku va hi sivela leswaku munhu a za a tlhasa ka fazi leyi ya ku va a tisunga ku ni nchumu lexi hi nga ka xi yenca hine swa nga vayaki tiku swa nga ndyangu swa nga vanghanu swa nga muyakelani i ntswini leswi hi nga ka swi yenca a ku va swi nga sindzisi ku va munhu a tlhasa ka fazi ya ku va a tisunga 8-2-34-80 na 8-4-34-80 tinhlayo leti u nga ka ti tirhisa a ku va u nhingena u siya mavonela yakho hi navela ku va hi twisisa leswaku xana ku va munhu a nga tlhasi ka fazi leyi ya ku va a tisunga ku ni nchumu lexi hi nga ka yenca xona hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
1: a wu xile
0: hi bula na mani ku sukela kwini
1: u bula na Albino Novela Bovola Xifukonzi
0: ina ka novela a mavonela yaku ma hi ma tshamela wani swi kona leswi hi nga ka swi yenca loko hi vona leswaku nada ingisi dumu leti a nga ka tona kutani ti mu kongomisa ka pinza kumbe ka ku va a nwa muzwi hi nga yenca yini ku va hi sivela mhaka leyi
1: ku sungula mikhese loko mu beka a programa bya ku fana na leswi ikusa lava va yingelaka radio vanyingi va ta dyondza nchumu para ku va loko swi humelela hi kota a ku prevenela ku sungula ku ni lava va tisungaka hikuva vo va ni swikweleti van'wanyana vo holovisiwa i timhaka tinyingi ti nga ti humelelaka kambe lexi ni nga ta hlaya swona hileswaku loko hi tsumbula leswaku a munhu lweyi a ndzeni ka maproblema hi fanela ku va hi mu teka hi xihundla hi tshama na yena hi mu pfuna makwerhu leswa swi tsungula ha wena ku dya ku swi landza hi mukhuva lowu ni lowu ni lowu hi va hi tshama kusuhi na yena mara ku va ambilu yake yi suka ka leswi a nga le ka swona brike leswi swi humelelaka a munhu a za tlhasaka ku tisunga hikuva loko a le ku vavisekeni a pfumala vanhu kusuhi va ku va va mu pfuna a tshama hlupheka yini wu swake a swa a hamba de a disiza undzhaku wa afa njhani ni vona leswaku i laha a xa lisima hi ku mu tshundzekela munhu lweyi hi mu pfuna loko swi tsumbula va kona lava tisungaka lava nga zanga va tikombisa ka vanhu swa ku va le ka ku xikuvala manje lava hi va vonaka swa ku va le ka ku hlupheka hi fanele ku va tsundzekela hi va tsatsiya mara ku va kusuka a ximpungwana lexi a wu tisunga leswi kurike i dimoni lebyi nga kona animama
0: hi tlangelele swinene novela ku va mi hi pfulele a swifuva xenu hi ndlela leyi ya hi yingela van'wana va yingiseti nqunga hi 8-2-34-80 na 8-4-34-80 hoyohoyo byi xile hi na mani ku sukela kwini n'wana vakachana minjhani
2: hello
0: yebo n'wana vakachana hi yingela n'wini
2: ya dumu ni mhaka ya vuxonga ya ku karhata walikuma
0: sona ningela wena
2: ya sweswi hi khulumaka leswi i ni ndoda yin'wana yi nga ta hele ku teta tozero emugangeni wa mina
0: eyi
2: aya amanandzi ni ka bixikati sweswi la doropeni soshi ale moshare leta ukhika lo ayekekiwa aku akulahlwe
0: eh
2: a xi zenge xi ti komba leswaku a ni swo karhi se swa nyana kola no swi tiva ku u na ku n'wi tsakisa ku yini munhu wa ngetela
0: ya
2: ya swa karhata na dumba loko mi vona swaku wa hlatiyela u nga tshika u bulanyana na yena ebendiweni endiweni ma swa ku tani okay swa karhata njhani
0: sabinza hikuva akuna ndlela yakuva u swi vona leswaku now sidumula anga kona a heka kunene
2: exactly
0: ya
2: a swa mali va swa nyamuka swi nga ta endlela ya lahlo madalo
0: kutani
2: swa karata
0: hi mavonela yaku a hina ndlela yakuva hi nga pfuna va makwezu makamu leswaku va nga tlhasi ka facility
2: na dumba poko hamba mafalese.
0: Mhm.
2: Eh, amgange.
0: Mhm.
2: Muito frequente nessa zona onde aconteceu de novo isso aqui.
0: Kuta ama palestra la o mahambi wa hamani makamu.
2: Ngoku, eu colo meu quarteirão, certo a gofu hamba malisi.
0: Aham.
2: Eh, colo meu quarteirão.
0: Mhm.
2: Agora, sim, vou lá ula isso, né, vai. Loko munhu a ni xo karhi a hlayi ivi swi kombela ku pfuniwa a ta pfuniwa
0: hi swona hi kezile makamu
2: hi swona xitomu ntirho wunene njhani
0: yebo
2: bye bye
0: ahi le kasi hi bula Nalzidi makamu un'wana a vhakachani loko wa ku heyi swa kazata hoyohoyo hi na mani byi xile
3: Hey, Jishile Khatmambo tati.
0: Hey, bula na mane.
3: U khanela na Orlando nyaka matitwini ka kufa.
0: Hey, byele nyaka. Hi nga swi kotisa ku yini akuva hi sivela wale kwezu akuva atisunga. Hi swi vonisa ku yini leswaku namu sidumu leswi janga ka swone akusuhi hi swinene kuva atisunga.
3: O kambesela hinkwezu mkhulu kambe. Ni nga hlahla ku mina a ntumbuluko u lahlekile maka a matirhela ya vanhu vanyingi ka mintirho ya vavati ri kahle ku fana ni tinyanga a ku sunguneni khale a mimbangu ni mimbangu siku zweziwana hambi yinyewu swa ku kambiwa mimoya ku biha swa ku a mi koni la migangeni mimoya ku biha mo kala mi nga yinci kahle
0: nambi
3: munhu a ta suka la devha ya ka tiku dzimanyana a ta tirhela kona kumbe u vhakacha kumbe ya ka provinca dzin'wanyana aba sungune hi ku hlola swa ka ndlela leyi a ta yi famba kahle kumbe a nge ti yi famba kahle namuhla lowu lavisaka ku kwenci ka nghozi ku vanhu va vanyingi devi hi makambuni munxa wu devi a nga sukanga kahle ka hakwakhe so ni kwala mimitini u kuma swaku a nkama wunyingi a swin'wanyana va ya swi londzisi lexiyani xi enca ku u kuma swaku ku ni mimoya ku biha mi hangalasaka kwala na mi ngova mimoya ya le handle kumbe ya kwala ka kwavo xo so hinkwezo wo beka mavonelo hi kamba hala ni hala maxi ni nga hlahla ku hi maka a ntumbuluko na wona ja u le kule na yini tati
0: hi tlangelile swinene nyaka
3: ya khanimambu tati
0: nyaka a nge hela a mhaka hileswaku ntumbuluko wu ta va wu lahlekile ya i nyaka hoyohoyo
4: ixile
0: alberto minjhani
4: na hanyela hosini papai
0: na hine hi hlayisekile alberto
4: ni na zama leswaku loko ni fanisela hosini futhi
0: ina ka Alberto unga sinafa hi nga hi pfuna hi swi vonisa ku yini leswaku now lweyi wa lukwezu lweyi leswi kutani anga ka swone a ku suhi swinene ni ku tisunga a ku va hi kota ku va hi sivela ku va swi nga hi ncekile leswi
4: swa kazata hi ntamo leswi swa ku mi vona munhu swa ku a ku suhi ni ku tisunga kumbe vaprofeta ni tin'anga hina valberta na tana swa ni karhatela ku mi vona swaku munhu loyi a kusuhi ni ku tisunga nata
0: a hi na ndlela ya ku va hi nga n'wi pfuna munhu loko a le ka matshamela ya ku va a tisunga hi to dzuka na kutani a ti hayeke apindzeni
4: loko a ri kona loyi a swi vonaka swaku a munhu loyi akusuhi ni kutisunga hepani swala veka kwa mpuna kumbe mwitalela madota wa mulaya wa mgueli soka palisula kwa maali asumbo prike washa nisa muzimba wa wena unina anzuka sikuimbu futi
0: ya
4: kutalo unina anzuka sikuimbu lukutisunga yesa ku amabuku ya tolo kumbuti chiyo amabuku ya ukundira nusikili mata nirwale la kolana aba balele saku amuzimba wa munhu i tempele la swimbu kurukumba
0: yini ya wena Alberto
4: ya wena kuma
0: aku ingehela
4: ya aba balele saku i tempele la swimbu kurukumba aku ibisira shinene kuwisa tepelelini akarunga sisika kumbe kujaya makwizu kuke loko gaya makwinu boho shota tempele la swimbu kurukumba.
0: Okay.
4: Oho sota ambulo kutisunga na wena unina anzu yiku sa oho sotire tempele la swimbu kurukumba. Ja zishe njaka leso kupinge sakamina pa benga lishona zisheko wano wanyingi wa tisunga hile saku wena wena michumu inga kule na wena walito be
0: kutan Alberto amunu anga tsimbisiwa kuva hanavela
4: na tanga sisisiwi ana wele masnatira Porque loko ndi navela ku swafamba imova unene la ndinga ku hola la matirelo ya mina no rola swikotela ndinga tela tela ndinga kuma mali ya ku tsala mova
0: na ku tsongo
4: na ku tsongo ndi ta vilela mali ya ku pfenisa sala pauni da so loko sama hanyele hina vani hambanile podi yala podi pune podi inga punini mase itiso wakona ya hanyi kufana kwenye mina na kwenta kufugula ula iti ufone la masikuni ula yako nefone ya nganayi mazimu nwa siku mbukurukumba mazi angati suunji iku pumala tifone angati suunji ikuta mbenyana ula yenga kato tobola kumbe mazuku lawe mazari ya masiku lawa aganyo na wena kufamba ya chenika malia yingi ata ukuta ganyo wena ukuta ganyo ukuta ganyo zimbenga na siku tanginiluwa imo ya luwa kutusunga
0: ya
4: ya zimbenyana kune wabanuna ina wabanuna uisa kupaluku ukuma sato wawena nali ni mbuye kola niyana uweka ata kutusunga uwe hosa yitu upazamiri kutamu kumbenali na wasati akuma nuna wawena ni wasati mumbenyana abweka ata kutusunga chibi hile yitu kulebeka utukungu tisa so utanyima kwa wano nangateka karumu nyingi wako wana wa makwiru wala kunjena na wana
0: kensila Alberto bye bye
4: ya
0: wache julina 8 na 52 minutos e meio 82 34 80 na 84 34 80 alô
5: Kertu
0: yebo
5: chowana mpanzo
0: fushano fushano hoza
5: ima das toy ka Jonas barla kushongla kupumala mwadila
0: ina kastoy
5: ina uziyan
0: inga sukotisa kuyini kuwa hijiki sandlela leima kwezo hivona kala shoku nada ingi akusuhi ni kuwa itamela
5: utama na yene umuvona doko ya lagu tesunga wena kene yu mwune hivu
0: hee jungwa na siku otla ngana na yu umuvona lesho asa tiye lile sdumu
5: wasufo sayanto kilesu porque já nas vossas capas de a jaguar tem o meu que às vezes engana cantem às vezes não faz nem me salva uma coisa o acumen a mão como a satuar que não anda moanha a sua arte segunda as coisas deles não conto nem um por duas horas para falar ninguém era de santo o que vai cara sendo ele louco o nena é na cofana do mundo cofana porque levar ninguém sabe o que está doendo Apo ona lava às vezes bakufana mina toy às vezes nini stwako avapfana vanyamu wako sosozo loko akuma sati wake nisati aniniwanuna aprefera kugari wanuna uwa às vezes agari wasati maje asuka atama jeti isini sosozo sina ndlela leswo loko ungwa kumbetani leswi leswi swi vulavula kuswi ni va lava vantshwa lava va swiyitwa ungwa kwa tati alakanyi porque ambe imeli kunisoso ka tapa leswi asule ka ndlela no ndzona ngamfu huma ka swoleswo a wu tsaliwanga na swona swa nsi leswi huma a ta loko a li wa ku phela kumbe a yingisa a ta switi a ta a huluka eka ndlela yoleyo ebakhani mambo zoku a wu khulumaka pfakarata
0: babayi yo kamba va le u ba mati ngwenya yi ta tshika munhu na va la ku va hi twisisa leswaku yi kona ndlela hi nga ka yi tirhisa hine swa nga ndyangu hikuva phela lava ti sungaka va sukela ndyangwini lava va ti sungaka va hanya kholomu tikweni na hina hi hanyaka kone lava va ti sungaka byin'wana bya masiku hi bela bola navu hi tirha navu kutani yi kona ndlela leyi hi nga ka yi tirhisa ku va hi swi vona leswaku nada i ngi lweyi leswi kutani a nga ka swone hoyo hoyo
6: a vito ra hosi ya ri khensiwe
0: ahe
6: ela ka xidumo wa mina ka a ku sukela ndyangwini ku ta fika kwalano mutini wa wahaxi swi leyi
0: hi tluli munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka
6: kani mambo mazidumo yake na mina vukola mutini wa kota ni hlayisekile lelo rito la dotori matirhandza le na mugangeni wa semisekola ana sanindla kunene a ku na murhi wun'wani a ku tlula ka munhu loyi mu gunguleke munhu loko nga gungulanga a ku na murhi eka swona ku na yena n'winyi wa kona kasi loko mu gunguleke hi ku mu kuma na yo khutu wa thasa mu khokhelela nyana leswaku wa thasa mu khokhelela leswaku a nga ka swini bava kumbe mama u twaka swona xana a ngo ha ni bonje ni bon perke wa n vona munhu wa matshamelela wa ya a nga ta ku byela rito lin'wana a ta ku ni bonje ni bon se u sangula ku mu khokhelela kwalaha
0: ya
6: perke a ku zaya titataniya a le a bohe ku la kula ku hangalasa wena ka leswi u nga ka swona maxi u ve humu tsumbulile se sangula ku mu khokhelela kwalaya
0: ya
6: loko ni njombo ta mu kota loko a ba a nala wa yena mu vitana u nga ta mu kota kambe na ku va na ku siya rito leli ka vanhu hinkwavo lava fanele va yingisaka seke pena rike a majove a leswa marado leswi a va swi rhandza va rhandza a matelefone leswa makomputatori ni yini swin'wana swa xinguva leyi kambe a ni la ku va siya la swiswona ni nge li tsiki ku li siya u ni nandzu ka xikwembu tatana wena u sangulaka ku tibiya ntara na a nga li ena a ku vitanaka
0: okay
6: u ni nandzu wukulu ka xikwembu tatana swi tivi leswi se loko swi kota makoni wa mina huma ka swona ku ve u ta kota ku a ku u tsakisa xikwembu xa wena lexi xi ku nyikaka hika
0: hi kensile dotora wachedri leyi na 858 minuto za tikweni hinkwabyo bya Mozambique nkama wu sungula ku va wu hi kameletela kambe ku ni muyingisi etaleni mpfhukeni hoyohoyo byi xile hi na mani ku sukela kwini
1: na swi ya ku ganeni hi me ni nga sungula ku ni leswi swi saleke nyana
0: ina ka tata
1: a tema lebyi byi xonge ngopfu
0: hina
1: ho kamba ya hamba ma diferensa hikuva yi huma ka dyona ni twa xivitiso loko ku yenca yini loko hi vona munhu swa ku a dya ku tisunga bya ku ni vamakwezu lava va nge ina a munhu loyi o ku byela swa ku a la ku tisunga
0: a ngeke a hlayile
1: u beke bee a mhaka a vanhu lava tisungaka va le ka vanhu vambenyana swi ni masungulo mina xidomu ni ya emahlweni ni ku hlaya swa ku loko munhu a le ku khunguvanyekeni hi va hi tiva swaku ku ni mhaka ya ku kahle ku dyeka hi ni gunadu ni ku mu langutela munhu loyi
0: hikusa
1: swuswi ku ni madimoni a vanhu a va tivi leswi swa ku ina a xikwembu a munhu a ni nandzu ka swona hi swi tiva hi gireja leswi ambe a timhaka leti ti humelela ni lava kalaka va nga khongeli, va kalaka va nga tivi timhaka ta Xikwembu. A xa xikulu xa ku va hi ti nyiketela ku kontrolara loko ku ni mhaka. Dimuka a swijigwe ni nga holova ni nkatanga. Elimixweni.
0: Tatana kambe a vito mi teme mani?
1: Ni albino novela a xifukuwa.
0: Sala kola ni tata.
1: Oh, khani mambo a ni dya u ku byela mhaka.
7: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikweni vakuzantsweka hina 9 years. Nkamone nokuva yeti vamatshamela ya xifundza nkulu Maputo hindlela ya madzungulana.

0: ku va va tinghenisele ka timhaka leti i mahungu lama paluxiweke i murhangeri wa tawudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Daniel Chemane u ka vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi pasaka xiyenge xa tawudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo i nhlengeletana leyi yi sunguleke tolo na yi gamaka mundzuku Chemane a hlamusele leswaku hi ku longoloka ni mintirho ya vuvoneli lebyi endliwaka ka swibedhlele na ku ri u karhi ku voneleliwa matirhelo ya lava va nga karhi va dyondzela a mintirho na va sukela ka swikolo a ka swibedhlele lomu a xifundzankulu Maputo hlengeletana leyi yi gama namuntlha na namuntlha yi nga ta rhangeliwaka hi murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule hi le matutwini Albert Paulo.
1: Kanmambo Alberto Paulo kusukela matutwini lana ku hlanganeke tinhlari ta xiyenge xa tawudayi ku va ku landziwa mintirho ya ku hambanahambana yi nga pfunaka ku tlakuxeni ka xiyenge lexi. Maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo ma vula leswaku ma nga ta tsetselela vaxihayeli va mimovha ni va swithuthuthu lava nga ta kumiwaka na va nga landzi minawu ya ta mafambela manene switaratwini. Murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo a vula leswaku ka ni vachayeli va mimovha lava a tshimamisaka ku phota minawu. Jose Novela a vula leswaku vafambisi va mimovha se va yi tiva minawu leswi lavekaka ku va va yi landza hikuva vahomboloki va ta khatisiwa. Xin'wana xi voniweke Jose Novela swa nga leswi va nga ka timhangu i ku va vafambisi va mimovha ni va swithuthuthu swa ntleketlo va tlulisa nhlayo ya vanhu lava nga fanela ku va va tleketla. Na ku enceka leswo nhlangano hanyelaka ku fikela xitshungu ka timhangu ta mimovha nga mviri xiyimo xa xifundzankulu Maputo vula leswaku karhi u tshimamisa vuvoneleli ni mintsatsiyo ka vafambisi va mimovha ngopfungopfu va swithuthuthu akwa va tivonela loko va nghena switaratwini enkongometweni ya ku va va nga vangi timhangu. I ntirho wu landziwaka ka nkama lowu ka tindhawu ta ku hambanahambana vonekaka ka masiku lawo gama timhangu ti khwimbaka ngopfungopfu vachayeli va swithuthuthu swa ntleketlo. Murangeli wa nhlangano wa mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a vonisele leswaku a swi twisiseki ku va ku kumeka ka vatleketli kumbe vachayeli va mimovha a switaratwini swi va swivangelo swa ku halaka ka ngati. 15 Lisivani a tsatsiya leswaku ku ve ni nhlengelo wukulu ni ku twisisa ka ntlawa lowu a kwa ku ve ni mafambela manene ya xitshungu ni mindzwalo lomu switaratwini. Maphorisa tiko hi xiyimo xa xifundza xa Bohana xifundzankulu Maputo ma ku khoma jaha lin'we lehliwaka ku va yi li mudzahi ni muxavisi wa timbange. Jaha lela 20 malembe li kumiwile ni ntlhanu wa makilograma na manharhu ya timbangi ti chiwaka cannabis sativa ti nga tleketliwa hi xichututu a xifundzeni xa Kanamahaxa. Munyiko wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite a hlamuxele leswaku ku khomiwa ka munhu loyi swi kotekile hikwalaho ka ntirho wa vuvoneleli wu landziwaka hi maphorisa ka tindhawu ta ku hambanahambana a ku va ku helisiwa mhaka ya vudzahi bya timbangi. Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule namuntlha xifundzeni xa Kamanyisa a ta hasa makungu ma chiwaka Nutrir para Prender. I makungu ma kongomaka ku va ku vekisiwa vutomi byinene ka xitshungu ngopfungopfu ka vatsongwana lava fanelaka ku va va hlohloteriwa ku va va nga tshukuli tidyondzo. Ku fambeni ka ntirho lowu governador a ta nyikela mimirhi a ku va ku pfuniwa xitshungu. Muyingiseto Rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixo ka nongonoko Gingiri ka Maputo.

0: Ya mbombe leyi utaka na yone ya nkoka. Leswi sidumu mbuya ngwana. Sidumu mutezwa radio Msambiki. Kutani a nga kume a sizambwana zambwana lana. La kova ni microphone. Ni leswi swa ku chaya ma musica leswi. Ja loko u tlhasa kaya u kuma leswaku hey kune xihukwana va nga xitemperara va xichela leswiya swa nhasikanana nompo di vulavula hi ko ku tlhasa kasi a hi nga sunguleleni lani hi gingirikela kona mina yini n'wini va ka Eva Annabella i ntungu muni mi nga na wona n'wini
1: hi kona wene. Hi kone a hi swi tivi loko u za u nga siyi mali swi kumeka swi karhateni ta wasi loko u nga siyi mali u fanele ku va u miyela
0: mazi leswaku la radio Msambika hi xavisi mazumana enje ma swi tiva n'wina Annabella u nga si na famba a swi tiva leswaku u mufambi hi kombela ku va u hi nyikanyana ta mitlangu ya ku tiyisa miri u nga vi vulavula ngopfu
1: ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku ntsena va ka Sidumbu na vitana leswaku ni va yingiseni leswaku ka siku ra namuntlha sikala nga makizora ku va hi ya seketela a swimambana swa hina leswi swi nga ta bela ku a Jornada la unara nga tirhisela Jornada ka mitlangu ya ta Sakhosa
0: namuntlha swo va ni chansi
1: yin'we swi fanele ku va ka ntlangu lowu swi humelela leswaku hi ta vona a mfambo ni mafambelo leswaku ntwini swi nga ta endlekaka tshaku ka ntlangu wa namuntlha hikusa loko swi nga koti ku humelela emahlweni ka Maurice yexe swi ta hi karhatela ndzhaku ka ku va ka Jornada la vumbirhi swi luzile kambe na Dumba Sidumbu wena wa ta bola leswaku nyamuntlha hi ta humelela
0: namuntlha swo va ni chasi lin'we ganyara o ganyara
1: xi ta ganya na kunene
0: Nambile ve xilungu xa mawu.
1: Nambile swi va makwavu na vona.
0: Ni vona Sidumbu un'wana ja u nghena. Hi nga nghena Sidumbu. Ya, ingi studio namuntlha xi hlaseliwile. A studio xi hlaseliwile. Kuna Faustino Sidumbu, Fernando Sidumbu, Veronica Sidumbu na Annabella Nkumbe Sidumbu. Vale kuni xilungu xibe lexi ya xingonyana xa ku va munhu umusiza ava waka n'wina vale nsweni exactamente
2: lwe umsiza
0: umsiza fa xikonta
2: ene nakona akuleni ka hina vete loko kuno vasati vanharu
0: ni wanu na wu
2: hinkwavo vanhu na va nga laya swo ni todo zakeli xiya
0: pronto la imune va Sidumbu va nga xitudio aso menoripfumela unge Annabella Sidumbu Annabella Nkumbe Sidumbu ntse swi yima kolano a swi mambana namuntlha swi ta ganya i ku byela va yingiseti leswaku ku nhengena halaya arena ya mahala swi jimale so dya ku va u yambala nje swi ku fanela ya u suka u famba loko u tlhasa u yima laya va ku hi we mani unge nawu va Sidumbu va te
2: a ni tinda bukela swimambana
0: i mahala futhi ku ningena
1: mahala swimambana nakona mutlha hi ta ganya hambileswi a lavakulu timamba letikulu na tona
0: hi dia 25 tabe
1: isiku la vumbirhi na ti endla matrini leswaku wa ntlhanu ti ta bela na Senegal. Mase ngo nga wa Senegal.
0: Hala ka dia 25 ala. A ku ningena hi mahala. Mazai fambeni mbezi mase.
1: Hala imali.
0: Loko mi tlhasa muku Sidumbu ati a hi mahala mase. Mbezi mase. A hi fambeni. Non podi nga fambe. Uno, kuni maka ya nkoka swinene hi humelaka. Hala haya Ponta Douro.
2: lepunda dori le kunti nthlare tinga hlengeletana leswi tubiriwa hi moya leswi phoke i lwandle kusiniya ene Alberto Pauli kusiniya akuva ativa hi vunyaminyami leswi tindlela ta xiyenge xa ta vudayi ti nga karhi ti dokadokisana hi swoho mayelana ni ku va ku lavetiwa tindlela ta ku xitshungulo xi endleriwa kahle kun'we ni matshamelo ya ta vudayi lomuwa xifundzankulu Maputsu.
3: Ri xile va yingiseti va emisoro provincial bya Maputo wa Radio Mozambique yi yangula kusukela mugangeni wa Ponta Douro a swifundzeni xa Matutwene hi lomu ku nga karhi ku endliwa kona nhlengeletano yikulu ya xiyenge xi hanyelaka ta vudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. I nhlengeletano leyi lavaka a nkongometo wu ri wun'we yi pasaka a mintirho ya ta vudawu yi sukelaka ka Conselho Executivo Provincial a nga direção provincial de saúde nambe ni Conselho dos Serviços de Representação do Estado a nga huvo leyi kombisaka a mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. I nkongometo a leswi laveteliwaka i ku va ku tlhavukanyisiwa matendereli ya xitshungu a migangeni matendereli manene mpfunsi na ku na ku tenderiwa xitshungu na ku ni tlhelo ra vumunhu sweswi na Milagre Mahlaye murhangeli wa tawudawu hi xiyimo xa xifundza xa Magudu ri swile i ni swi dokadokiwaka lani xiyenge xa tawudawu xikongoma yini
4: kani mambo lixile na pfukile nhlengeletano leyi sunguleke tolo hi yaka mahlweni namuntlha yi ve ni nkongometo wukulu ngopfu swinene ku nga va ku vona matirhela lawa hi veke na wona kusukela ka nhlengeletano ya ku gama lembe ra ku hela ku ta fika kola na hi ni nkongometo lowukulu ku nga ku hi yantswisa a matirhela ya hina ku va a xitshungu xi kumeka ku xi ni ku tenderiwa lokunene a swipiritano swa hina ku na ni makungu lawa ma nga kona tani leswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona leswo swi hlaya ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya wudawu ka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka masichama subcomunitario loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi lani mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku hi le endleleni leyinene
3: subsistema communitario lweyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka
4: aka subsistema communitario leyi hi nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku ku na va agenti polyvalent lava a va tendera xitshungu kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona
3: leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya koho a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu
4: vanhu lava ta va opfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendela layani va kota ku swi hantlisela kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va rhumela a timbazi leti ku va ta ka swipiritani leswi wa swikulu kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendela
3: la ku dokodoko na kona hi matshamelo lawa ku matendereli manene kambe nako na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo iwa
4: a magodi hi nhlaya leswaku a matshamela ma kahle loko hi swi buka sweswi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi taka na swi yenceka masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi ri ya builda ra maternidad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya tendereka hi matshamela lamanene vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri hi mati ya le dropeni kambe se hina ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi yantswa naswona loko vulavula hi masichema swi komunitario akama ku vulani hi lomu se ku sunguliweke na ku na ku va ku yakiwa hi hlaya leswaku a wu tenderi ri ya ri yantswa a district ra hina
3: magodi ku na swibedhlele swi ngaki leswa xigava xa Central South
4: a magodi wo va na chume ntsena
3: ntswini leswi vilelekaka matshamelo wa
4: leswi swi vilelekaka hileswaku a swi fanele ku va hi tama haha ya mahlweni ku va hina ni maposto komunitario lawa hi vulavulaka hi wona hikusa ha swi tiva matshamelo ya magodi kuna ni timbangu leti tinga kule swinene kambe na xinawu xitsungu xa hangaleke swinene ha swivilela leswaku loko hi tshika hi ni njombo hi va ni hospital district hilani loko vulavulile masiku ndzhaku ku nga ni mbangu leyi se yi vekisiweke kambe hi rindza leswaku ku kumeka a swiendlo swa kona swa ku na hina wu hi kota ku va a district na hina ri tivitana
3: a nhlengeletana leyi yi patsa matlhelo mambirhi kambe nkongometiwulu wa wun'we ku ni xiyenge lexi xi rhangeliwaka hi vukombisi bya mfumo xifundzankulu kambe ku ni lexi rhangeliwaka hi conseil executive la ku laviwa a ku mi longoloka nkongometi wa riwulu wa wun'we minawu leyi humaka hi xiyimo xa xifundzankulu ka swifundza yi fika njhani a ku na ku wa kumeka nkongometi lowu wa wun'we vilelekaka
4: Ka matirhelo ya hina hi swi kuma na swi hi vevukela hikusa ku na ni ku basa leswaku i ntwini leswi un'wanyana ni un'wanyana a faneleke ku va a tirha swona naswona va swi tiva swa ku leswi hi swi lavaka aka conseil executive provincial i ntwini leswi hi swi lavaka ama service de representation de stade i ntwini un'wanyana ni un'wanyana a ni mintirho ya yena leyi baseke leswaku naswona vuse i masiku swi karhatile ku sunguleni hi nga swi tivi leswaku leswi swi ta ya kwini kambe swo swi basile leswi swi endlekaka ku va hinkwerhu hi tlhangana hambiloko u swi bukisisa kola hi nga kona a ku na ku ya vana hinkwerhu hi xikan'we hi khuluma hi swo swa swin'we kanimam swinene
3: kanimambo hi khensile marito ya murhangeli wa tawudawu wansati ni mahanyela hi xiyimo xa xifundza xa Magudu Milagre Sebastian Mahlayeye loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi endlekaka namuntlha lani a xifundzeni xa Matutwini a mugangeni wa Pontaduru nhlengeletana leyi ka yona ku laveteriwaka tindlela ta ku va ku tlhavukanyisiwa mintirho ya makumele ya xiyenge lexa wu ta wudawu nakona mayamtisiwa matenderelo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo i nhlengeletana leyi yi sunguleke tolo na yi gamaka namuntlha tolo yi rhangeliwe hi murhangeli wa xifundza kasi hi murhangeli wa ta wudawu xifundzankulu Maputo Daniel Chemani kun'we ni murhangeli wa xiyenge xoxi kambe hi xiyimo xa vukombisi bya mfumo Yolanda Santos namuntlha ku languteriwa leswaku ku kumeka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli a ta kumeka ka minkarhi ya nhlikani lani a mugangeni wa Pontaduru ku va a ya ni ku a rhangela a nhlengeletana leyi nga ta va ka yi gama ko namuntlha hi leti nga ti vulaka kusukela a mugangeni wa Pontaduru xifundzeni xa Matutwini mi ve na Alberto Paulo kun'we na Nelson Mulau Rishile.

0: ave mutirhisanikulo zwa Alberto Paulo. Alberto Paulo a hi tele kena madzungula ya nkoka swinene hi lunkama hi tsutsuma hi ya kuma Stelio Manyisa loyi a pangalataka liendzo la muzvengeli wa mfumo wa swifundzankulu Maputo. Stelio, byi xiyile madzungula lawa mi tilaka na wone hi wona? Stelio?
1: Avuxeni. Ri xile kutani mpoxeni swidomu.
0: Byi xile ha mi kuma hi laha swi fanelaka ha kona i ngimo va kola nyongeni laha.
1: Hi swona. Bon, leswi swi koteke kwala ka matshamelo ya tinkunga. Tinkunga leti tirhisaka ku va hi hlangana na n'wina ka lonkama hi hlamulaka kusukela exifundzeni xa ka Manyeta mugangeni wa ka Malwana. Hi haleni swidomu ku ta vona hi kusuhi ntirho lowu nga ta rhangeriwa ka ku nge khale murhangeli wa xifundzankulu Maputo lweyi a nga ta fambisaka ntirho wa ku nyikeriwa ka kutani swihanano na swi kumeka ndzeni ka programa ra ta ku nyika swakudya vatsongwana leswaku va va nga tshembeki a tidyondzo a nga programa de alimentação xikolari ntirho lowu u rhangeriwaka kutani hi mfumo wa xifundzankulu Maputo ni vanghana va wona na ku tirhisiwa ka mali ya ku fika 40 milioni wa madolari ya ximerika mali leyi nga ta seketelaka a ntirho lowu wa ku nyika swakudya vatsongwana ka swikolo swa swifundza swa Magudu, Manyisa, Nwamba na Matutwini. Ntirho lowu rhangeriwa hi muleyi lowu rhangeriwa hi mfumo wa xifundzankulu Maputo ni vanghana va wona i vanghana lava humaka mfumweni wa ximerika na nseketelo wukulu wu humaka eka xiyenge xa ta vurimi tiko la America. Ku kunguhatiwa leswaku andzeni ka makungu lama kombeka ntirho lowu nga ta tekaka xipimo xa nhlanu wa malembe na rin'we na makungu ma sunguleke lembe ri hundzeke 2026 ku ta pfuniwa mantsengo wa ku tlula 200 wa swikolo lomu ku kunguhatiwaka ku va ku pfuneka ntsengo wa ku tlula 170,000 wa vatsongwana hi programa leri ri kongomaka ku va seketela vo vatsongwana hi swakudya leswaku va va nga tshindzeki ka swikolo. A nkongometi wukulu Faustino na Moyingiseti hileswaku vatsongwana va nga luzi tidyondzo hikwalaho ka ku pfumala swakudya ni ku va ku kongometiwa ngopfungopfu mindyangu leyi nga ka matshamelo ya ku pfumala a ntirho lowu. Tinhlari ta ximerika ni ta tiko ra hina ti fambafambika miganga leyi ya swifundza swa Magudi, Nwamba, Manyisa na Matutweni ku laveteliwa a mindyangu leyi nga ka matshamelo ya ku pfumala kutani loko yi kumiwile se ku sungula a ntirho wa ku seketeliwa mindyangu leyo hi swakudya ni swilo swin'wana swigoza swa ta dyondzo ku va vatsongwana va nga tshuki va tlhindleka ku ya swikolweni hikwalaho ka ku pfumala matshamela manene. Na koho a ntirho lowu kongoma ku seketela a vadyondzisi lava va karhatekaka ku ya swikolweni hikwalaho swi nga endla a nga va hikwalaho ka timali ta ku a kota ku titleketla exikolweni kumbe hi wo majela na wo nongonoko lowu wa khumba vadyondzisi kutani swikongomaka leswaku ku lava ku tlakuxiwa xiyenge lexa ta dyondzo a xifundzankulu Maputo. A ntirho wu fambisiwa lana a xifundzeni xa ka Manyisa mugangeni wa ka Malwana lomu murhangeli wa xifundzankulu Maputo wa ku amukeriwaka ku nge khale a ta ya atendeni ri gwendliweke kona a ku va a ta fambisa ntirho lowu wu vitaniwaka Nutrir para Aprender, ntirho wu seketeliwa hi mfumo wa ximerika hi ntirhisano na mfumo wa tiko ra Mozambique. Faustin Sidom.
2: Kan mambo Steli Manyisa hikwalaho ka mahungu lawa hi nyikaka wona kwala man'wani leswaku ka minkama yin'wana u ta tlhela u hi nyika wona mayelana ni ntirho wu nga ni sula ngopfu lowu nga ta pfunaka ku va vadyondzi na vona va ku hlohloteleka ku va va nga tshukuli tidyondzo kambe va ti landzelela ku va va ti pfuna ka vumundzuku bya vona.
3: Wa tiva Veronica a Nutrir para Aprender swi hlamusela hi ntshimansimu
4: ya i xilungu xa pergozoku hi fanela ku va hi xikamba purki avayingiseti vanga van'wana mbuyangwana
3: ya
4: va hale ka pre primaria teacher wa vona hi mina
3: ya
4: enta o teste ini nda pfula gramática ya Maria Relva.
3: Nutrir para aprender. Shura utatwa ku. Awujonza. Minde shuro utatiwa.
2: Minani kujani. Minani kujani ushura utatiwa.
4: Ngiswa ya sulea.
3: Shiyako.
4: Uda, ushuza, kuwa utiwa. Kuwa udonza. Ya. Dana, ushuza,
2: kuwa udonza.
3: Udonza, ya.
4: Nutrir.
2: Para aprender.
4: Ah, xilungule ximau.
3: Se ele so, amfumu karo achama kungulawa marteka nthano malembe na lengwe tane kuvula ka Stelo Manyisa. Ku vatsongwana vaya xikolweni na vaxurile. Vaya xikolweni na vajile. Swingandzela ku vadyondza kahle.
4: Ni toti donzo phela swifana ni milozo. Ndi yavo vani mbyela ku va misitiva minga byela munhu leswi ja swa hine la studio. A milozo mi yelana ngopfu ni jantara lebyi un'wana ni un'wana a jantara ka byona loko wo jantara hi swa mihazihazi
3: u ta lora mihalala
4: ni milozo ya kona ta va ya mihazihazi
3: ya ku hambanahambana
4: a ni tivi munhu loyi a yi etlelaka na a jantare bang
3: Se o lá o chale só
4: com a coisa tá bem já muito
3: ia
4: eu vou nisso hoje macazica em quase isso jantar não pode ninguém nas fúio
3: tem um nas fúio lá show qual o qual na
4: qualquer basta nas fúio se tanto tu acá nem me lozo já quando eu tô eu vou nisso não miela na Nishi foi ele.
3: O segolora do huku.
4: Loko usuka oda amatsimbo swiyima kolano. Boss opa melozo ya kona.
3: Inkomo. Ezu, ile ka no vana singwele 6 minutos. Ile utsema leswa kwa nyamuta egingiriki.
4: Swidzinganile.
3: Egingiriki le Benfoot.
4: Swidzinganile na hina ka hana swinyingi leswi hinga ka swiyenja hinga dzingisa kuva hi khomeletela. Bo. Aleno inga kona ale kunga huma nwene kambe ene kuva huma swija kuva u tlhasa
3: vafika muwani
4: eh loko vanga fiki to xi ba hi tlhaveka xivamba
3: kuvana ni tolo
4: a tolo wena eh leswi nga humelela mhlolo
3: ya swi nga humelela nyamuhla
4: pfuka pronto swi tsamisekile ha ali kola hi zwinza kuva loko hi tlhaleta muka

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Fukeni Ri 102.3, Ni Ri 1008 K onda média, de Guaninguá de Moçambique, Leca 13 horas, o Famene Cama com uma Jorge de Minete, Fai Chamiti Mitinas na Antena Nacional, Povarri com um jornal da tarde. Kutani Roy Roy, Augustinho Xona Chamiti, Joa, emissor provincial de Maputo, e Xengelis Sungulá, que é Mato Sungulá, as Fonchan com Maputo, 27 de Nene.
2: Enfica no Maputo. Não quando conta, mas jungle é assim. A chifre de Janco no Maputo.
3: Kunene inhlika nemungisidura ntseka ka Radio Mosambiki misoro provincial de Maputo. Tinhloko maka hita kana tona ileti. Murangilo xifundza ngulo Maputo Manuel Tole na mutlha a xifundza xa kamanyisa. Helwe a haxeke emakungu melenaka ni ku nyikela eswakudya ka vatsongwana swa ngandlela ku va hlotela a ku va va ya xikolweni. Namuntlha swimambana inga ntlawa tiko ra hina hi bola. O swa masubi 20. Swiyamukela ntlawa wa idla das Mauritius kantlangu ulumbaka a jornada lavunaru la tasa kozafa ujana ya yena kata vudai xifundza ngulo Maputo ikari itira akuva ku helisiwa evuhereke ka xiyenge lexi xa vudai xifundza ngulo Maputo kantlangu inga ingakari ilandziwa xikaringisini xa Ponta d'Oro xifundzeni xa Matutwini lawa man'we ka mongoma lamutseke akuva ku ximutela ka lexiyenge namuntlha xikambeku na Maya Fernando Sidumu kasi Elvis Magaya ale ka vukhavuteli hina hi lunghiseti lebyinene. Lowu i nkarhi wa ku va hi bangula hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundza nkulu Maputo a ku chumutela mahungu lawa ma lulamisiweke ma tlhela ma tlheliwa hi vonakulori wa xitichi lexi na hi sungulela ma vulaka leswaku murhangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tole namuntlha le xifundzeni xa kamanyisa i rhangele entirho wa ku nyikela eswifihlulo ka vatsongwana a ku va va hlohloteliwa ku va ya exikolweni le xifundzeni xa kamanyisa ku na nakulori Stelio Manyisa loyi hi mpatsaka a ku va a hi chumutela lawa mahungu. Stelio yi nhlikani.
4: Kulwaza Fernando Sidumu, mfumo wa tiko itirisana ni mfumo wa tiko la Shimirika kare utirisa mali ya kufika 40 milioni wa madolari akuwa kufambisiwa projeto leri kongomaka kunyika swakudya kumbe swifihlulo vatsongwana ka mune kutani ka vatsongwana va mune wa swifundza swa xifundza nkulu Maputo i vatsongwana va swikolo swa ku tlula 200 va swikolo swa Magudu Matutwini, Manyisa na Nwamba vatsongwana lava va lumbaka mimiti kumbe mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku pfumala a nkongometo wukulu hikuva vatsongwana lava va nga thindeki swikolweni hikwalaho ka ndlala kumbe ku va va nga thindeki kumbe ku kala ku khoma a tidyondzo leti va nyikiwaka tona hikwalaho ka ndlala nyako leswi endleka kusuhi ni mintirho leyi fambisiwaka hi mfumo yi kongomaka ku lulamisa a Mozambiki hikwalaho ka xihomiso lexi xi taka ka masiku lama taka kutani a swifihlulo leswi nga ta nyikiwa ka vatsongwana lava swi ta pfuna ngopfungopfu lava va nga ka matshamela ya ku pfumala lawa matshamela yavo va nga ta tshukaka ma yingisela hikwalaho ka xihomiso lexi taka vatsongwana hi nhlayo hinkwavo i 170,000 va nga ta nyikiwa ka swifihlulo leswi ku fambeni ka ntlhanu wa malembe na rin'we ya projeto leri na ko projeto leri ri fambisiwaka hi Save the Children nhlangano humaka tiko la Ximerika wu endla mintirho ya ku nyika swifihlulo vatsongwana kusukela lembe ri hundzeke na makungu ri ku va a ntirho lowu navalatiwa ku ya fika 2031 murhangeli wa xifundza nkulu Maputo loko a vulavulile nkameni wa kona a vuli leswaku a ku pfuna ntsongwana hi swakudya ni ku va muyisiwa exikolweni i ku tlakuxa ni ku vekisa vumundzuku bya tiko ra hina ntirho wu kamile murhangeli wa xifundza nkulu Maputo a ta tiya hinkwaxo xitshungu a ku va xi ya xi vekisa matshamela ku va xi ti fikelela ka xihomiso lexi xi taka ka masiku lawa hi nga ka wona nga fenomeno El Nino Manuel Tole ku pfaleni a tlhele ya phinda leswaku mfumo wa tiko wu endla hinkwaswo ni mfumo wa xifundza nkulu Maputo nkongometo na ku va ku seketeliwa ngopfungopfu varimi ni mindyangu leyi yi nga ka matshamela ya ku pfumala hikuva a ku nge ti na mpfula kutani a ku nga ta ve ni bindzu rikulu ra ta masimu hinkwaswo hi nga swi hlawutelaka kusukela ka Manyisa emugangeni wa ka Malwana lomu ku haxiweke projeto leri nutrir para aprender na rangelua e mfumo wa Mozambique interessante no fumo wa Shimerica. Kusambule que Stélio Manheza.
3: Inkomu Stélio Manheza e mongula o mifisela ka ora melena ka nintiro wa lisi mongopo shunene. Shangandila yaku kuchitela vatungwa.

0: Tawda u hi xiyimo xa xifundza xa Magudu.
1: Nhlengeletano leyi sunguleke tolo hi yaka mahlweni namuntlha yi ve ni nkongometo wukulu ngopfu swinene, ku nga va ku vona matirhela lawa hi veke na wona kusukela ka nhlengeletano ya ku gama lembe ra ku hela ku ta fika kola. Na hi ni nkongometo lowukulu ku nga ku hi antswisa a matirhela ya hina ku va a xitshungu xi kumeka ku xi ni tenderiwa lokunene a swipiritano swa hina. Ku na ni makungu lawa ma nga kona tanihi leswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona, leswo swi hlaya ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi, hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya wudawu. Aka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka masichama subcommunitario, loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi laha ni mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa. Se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana, swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku hi le endleleni leyinene.
0: Subsistema communitario lweyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka.
1: Aka subsistema communitario leyi hi nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana, leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani. Ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku na va agenti polyvalent lava a va tendera xitshungu, kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla, lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona, lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona.
0: Leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya ko a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu.
1: Vanhu lava ta va hopfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendela layani va kota ku swi hantlisela, kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va va rhumela a timbazi leti ku va teka swipiritani leswi a swikulu, kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendela.
0: La ku dokodela ku na kona hi matshamelo lawa matendereli manene kambe na ko na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo ya wona.
1: Amagodi hi nhlaya leswaku a matshamela ma kahle loko hi swi buka swo swi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi taka na swi yenceka. Masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi rehabilita ra Matirindad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya tendereka hi matshamela lamanene. Vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri hi mati ya le dropeni, kambe se hina ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi antswa.
0: Silimarito ya murhangeli wa Tawudawu wansati ni mahanyela hi xiyimo xa xifundza xa Magudu Milagre Sebastian Mahlayeye loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi endlekaka namuntlha lani a xifundzeni xa Matutwini a mugangeni wa Ponta Duru. Nhlengeletana leyi ka yona ku laveteriwaka tindlela ta ku va ku tlhavukanyisiwa mintirho ya makumele ya xiyengele xa Wudawu nakona mayamtsisiwa matendereli hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo. Nhlengeletana leyi yi sunguleke tolo na yi gamaka namuntlha. Tolo yi rhangeliwe hi murhangeli wa xifundza kasi hi murhangeli wa Tawudawu xifundza nkulu Maputo Daniel Chemani, kun'we ni murhangeli wa xiyenge xoxi kambe hi xiyimo xa vukomisi bya mfumo Yolanda Santos. Nhlengeletana leyi nga ta vaka yi gama ko namuntlha.
2: Ave marito ya nakulori Albert Paulo loko a vulavula hi nhlengeletano yi endliwaka le exifundzeni xa Matutwini laha kunene tintlhari ta vudaha ti nga karhi ti lavetele tindlela ta ku va ku ve ni ku tendera kunene ka xitshungu lexi xi tsutsumelaka lomu eswipiritana a ku va xi ta dahiwa. Maphorisa ya xifundzankulu Maputsu ma vula leswaku a ma nga ta tsetselela lava va nga ta yaka mahlweni hi ku ponca enawu wa ta mafambela eswitarateni, mhaka endlaka leswaku ku ve ni tinghozi to hambanahambana leti hakanyingi ti susaka evutomi bya ntalo wa vanhu. Veronica Sidumu hi loyi a hi chumutelaka lawa mahungu.
3: Maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputsu ma vula leswaku a ma nga ta tsetselela vachayeri va mimovha ni va swithuthuthu lava nga ta kumiwaka na va nga landzi minawu ya ta mafambela manene switaratwini. Murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo a vula leswaku kahani vachayeri va movha lava ha tshimamisaka ku photka minawu. Jose Novela Atlamshele

0: lowu i mpfumelo wa vuya hi badzolo kongoma hansi na hi ku hi ha tlangela vuswikoti loko veve swin'we ka lexi yenge xa mahungu ya nhlekani ya xifundzankulu mapozi na hi kuma waku loko ma ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti yamukela ku vurisa ka me Fernando Sidumuni lulamiseke xiyenge lexi xi veke na Elvis Magai ya ka vukhavuteli na hi ku hali nhlekani
1: i nhlekani maputu nokonoko wota madzungulo ya siku a xifundzankulu maputu.
2: Treze horas e 16 minutos, em como gostaria, né?

Oye oye o mintseto ko rantseka ka nongolo ko nwana nqambya vik la vik ri nwana ri nwana loko fika nkarhi wa ku fana no hi lavetela ka nkwati ndleta ku va hi ku tisela mchaye wa lomutikweni vana va tiko lava va tiiteke kusukela ka masiku ya tolo ku va va hi bela vunanga lebyi byi hi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambana ku kona hi endzele xifundzankulu Gaza lexi mbutsu a ni ntumbulukweni wakwe a ni ya ntamel lwiya a velekiwaka siku ra 6 ka ndzhati a nga si tembe ra 1966 laha hi vuleke ha kona leswaku a velekiwa xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza i n'wana Eusebio John Ntamele kumbe Zeburani na ku ceteliweke ku va nghena ka ndzima vuchayi hikwalaho ka ku landzela a maendlelo ya papayi wakwe i vula Eusebio John Ntamele leswo hi lembe ra 1976 kasi lembe ra 1978 a ni ya Ntamele a sungule ku va a ya khandlisa vunanga nga ku rivhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefanie lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu

vuna nga lebyi veke ndhuma yikulu bya risima ngopfu bya ku vulavula hi rirhandzu. Hi 27 Gabriel wa 2018 Anyani Tamele a humelelise albamu rakwe ro rhanga. A ntsindzi wa nhlangano wa vachayi va lo Mozambique a nga sede da Associação dos Músicos Mozambicanos laha ku kumekeke vanhu vo tala swinene. Ndhawu yi kumeke leyitsongo va va vahlaleli ni varhandzi va munhu a nga a byi yimbelelaka va vula leswaku wahi deva u fanele ku va u lulamisa xipetakulo leyi nga ta swi kotaka ku va hinkwerhu hi kumeka hi ku hlalela hi tindlela tinene. Ku navela ka valandzeli va vunanga byakwe ku humelelile hi siku ra 18 Gabriel wa 2019 a Centro Cultural Franco Mozambicanum. La muntu loyani a kumekeke na u tele swinene va yimbelela va tsaka ku ze ku ya fika vugamu bya xipetakulum. Hi ta humelisa tinsimu ti nga ri tingani ta Anyani Tamele tanihi Vulavula Nkata, Tshunela Papayi, Wa Vuya, Nkosikazi, Swivulavula, U Lindzi Fana Naye, U Tisusa Lisima Ya Wexe na Muchato. Muyingiseto ku rhandzeka, namuntlha swa ringana. Hi ni ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi ve na wena ka masiku ma landzelaka. Kola a Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Mupangalato wena minkarhi hinkwayo. David Ntimana vena yena lwa lulamiseka tlhela ku kombisa nongolokulo lwa ku navelelaka. Vuyingiseti byinene. Bye bye.

0: Oyo oyo mujanja miseti ka wana nongonoko madala no vudum jenene wa emsor provincial de Maputo kutani kushengele shisha na munhla hi mutalani hloka maka le vulavulaka ne mainjela manene kuva mamana ativikela kati nyimba hi vulavula hi planeamento familiar kutani ka shengele shisha mintizo hi amkali enfermeira Marlene Sidomo lei kutani ataka hi hlamuxela ka swinyingi maelano ni hloka maka leyi. Mina Joaquina Vilankulus na Elvis Magaya. Kutani mamana hoyo hoyo ka shengele shisha mintizo hi swinyingi leswi kutani mi hitelaka na swone hi ta yisa mahlweni ku va hi bula na hi tiva leti u hi vutelaka na tona ku siku ta namuntlha. Kanima ngopfu swinene loko mi swi kotile ku va mi tinyika nkama ku va mi kumeka kwala Radio Musambiki ka xiyengele xa madela ni vutomi byinene a nga Saudi Nutrition. Mlana kutani hi ta ka bulaka na mamana wo kazi hi ta kombela vito ni ntizo loko kutani u lanisa ka wona
1: u vulavula na Marlene a enfermera wa xeni
0: ten mam enfermera Marlene hi tlangile ngopfu swinene loko mi swi kotile ku va mi tsakela Radio Mozambique ku va hi bula ni ku va yingiseti vadyondza xa nchumu hikwalaho ka mintizo leyi kutani mi ya mi lanisaka namuntlha hi ta vulavula hi planeamento familiar. Enfermera, i ncini planeamento familiar?
1: A planeamento familiar i swilo tirhisaka xona hi ta kota ku tivhikelela ku hi ta kota ku kuma tanene a ku ta hi tivhikela leswaku hesa ku munhu ni munhu a ve ni a ku disidera ha yeto swa ku i nkanga munhu ni ta vena ka u kuma nyimba ndlani va limba na vangaki
0: i swini switizo leswi hi hlayaka uxitipu de planeamento familiar swi nga kone a tikweni
1: a mavhikelelo ya nyimba hi mupreservative a preservativo hi kuma mabisi ya mabisi kuni preservativo lava vanhuni ni preservativo lava vasati ku tirhisiwi hi ntama preservativo lava vanhuni ku a va vasati va ni xichavo ni ku famba xitirhisana va kombela mapreservativo mara xipreservativo lava vasati i bon hikuza va vanhuni va yala ku tirhisa ma preservativo se wena loko hi wexe u ti fikelela va nga tikomberi munhu leswi tsakisa vutomi byaku lalavo u tshamaka na vona kusuhani a preservativo lava vasati loko u li kuma xibedhlele li tshama ngo va anete se loko ka preservativo lelo ko di tivisa na wa li kaya swa ku kwantu masedi u li beka u ambala preservativo lelo meloro hi ku li tshamiseka ka mzimbini wa hina ni ta ngo dibeka preservativo swa ku mina nina wu suka swoswi ni ta hlangani munhu bake ya 20-30 minute ko di beka preservativo bya ku famba ka mali yo ta tshamaka wona ka preservativo lelo lo nisitanzinikaya hi kambe hi kuma mapilula a mapilula hi ndo bya matilo ku ni mapilula lawa wo ngo mapilula xikombinada xikungani laha ma nga ya ku basa ni ya ka xiandla hi ku ni mapilula xisindish lawa ngo ya ku basa ntsena mapilula lawa ya ku basa ntsena nyika vavasati lavo va nga ni manioma xitlhelo nyika vavasati lavo va nga ni vana vo ngo nyan'wisa hiswaka mapilexi lawa mambenyana ya kombinada ma tsemerisa a leti a ku mamana wa n'wana a nga ha protizili leyi ku ri swiminyika ka lawa yani ya sindi hi kambe hi kuma implant implant i xivhekelelo lexa vekaka ka voko lama mani ku ni doza matipi ku ni implant lela 3 years ku ni lela 5 years hinkwawo matirhelo tshamelo wun'we loko u beke implant ku ni xidyoho lexi va tiva mahaka xoho ka ku va bekela implant loko ma va suka vamba va tshama ni wanuna na wunge se khali ta single dear a implant lebyiya loko doza tibekiwa ka muzimba wa hina tenki tshama 5 years ni nga vonanga na papaya hikuva ma 5 years lawa yani i nkama loyi a implant lebyi byi lavaka va ta kota ku tibekisela ka muzimba wa hina hi kambe hi vuya hi kuma a injection leli fambake ya tlhava xikiritani di-trash in trash mills lani na le vhikelela a tinyini hi kambe hi vuya ya kuma diyo a diyo hi nona la i planeamento lebyi bya ku teka malembe ya manhwenhi di-8 adosiyana a diyo di bekeriwa kwini ni heza ka vuteri bya hina hi teka ndzeni a diyo leti loko u byi teka a byi influenciari ka mavonelo ya hina ka loko wansata va na teri ku a diyo a di influenciari diferente ka implant a implant yi podi limexa ni mormono ya hina a wansata zama kuma ku leswi ni nga vekela implant a na ha voni swa ka mina swa wusati o poda kumela leswi ni nga vekela implant a ni yini kume ti kumela ngati lawa i makomplikatio lexi ma humelelaka se loko ya xipiritani ya ma fikelela a implanti kumbe a implanti so a ma planeament ka hinkwawo ma kayirela ka da munhu ni munhu ku ni mahlamulela loko ka organism bya ka hina inbound swi fanela ku ka da munhu ni munhu a zama poda bekela implant yifoti ni nga mutshama a va nga hlayanga swa ku tendlisiwa nga hambi ka nyemene podiwe ntswa yini ku tentara ka planeamento lebyi zimbenyana uza uku mali eta uka irakalo ama planyamentu lawe na makanelala yungu kwa mabikere la kinyimba majama mabikere li mavaji purisu nandilo kwa hodisa wa vaccine uvegele implant uvegele tishu e importanti kukontinuola kutirisa preservativu kwa kuhili uvegele maite na umanga ama jose kashimisan seksuali a preservativu uvegele kinyimba ni mavaji uvegele mandengan mabikere la nyimba nfen ndai importante ku ikhali ku tsama preservative
0: kunene mama na Marlene makaya nkoka ja i ta hlawulisa ku yini a planeamento lelinene hikuva ti va leswaku hlamuxelile haleno swa ku kada nchumu xikayira munhu ja mina ni nga nhwanyana ani tivi ani se switirhisa hinkwaswo leswi ni ta hlawulisa ku yini mama na n'wini va swipiritana mikoni ku va mi hi seketela mi va mi hi komba swa ku leswi a yantswa leswi swi bo
1: logo a wanse ta tsaka tshirta na ai kulange uwe ho kunile tsa go aba ba sa ke ba ya tshirta ne tsena ba khanele na ba bini ni bangana la kaya selavo ba ba tla mshwela go ha o nga beke le implant o nga beke le o nga beke le di o nga tla ba sene e go ba jo tla ka go sene kaya se kimbenya ne ba go gele tsa shinene e go le fihla ka shoka da munyu ni munyu ani yini a o tsabiza
0: kunene imakalisema uhleli ku sungulene leswaku amakale ya masinku dh ntshaka ku va hivekile implant mina for example ani nga yitivi na dumbani leswaku va yingiseta va nga yitivi makaleyo kambe kuni swikhalu ngopfu swinene swa implant hikuva munhu a le nene implant kambe dosh protrege ja ani nyimba hi nga yi hlamuxela kahle mhaka leyi mamani
1: hileswaku hi mhaka leyi ni nga yi hlaya ku sunguleni ka ku vekela implant se u nga ti beki fezi u vekela implant bya musuka u etlela na papaya leswi a swi laveki ni ngi tshama masinku dya xi lava vongo periodu leli a implant leyi ndlela yini hi ki xipadlhelaka ka muzimba wa hina
0: xin'wana lexi va khalaka van'wana hileswaku va leyi a implant la nyamala la muzimbeni i madzimi kumbe i
1: ntiyisoalinyamalala implant leswi endlekaka i ku munhu ni munhu a malembe lawa implant leyi khalaka lowo a muzimba wa nyana hina wa cinci kodi wu kuluka kodi wona a munhu loko se a kuluka a kumanyana nyama a nyama liya yi humela kweni a henhla ka implant a implant a yi lahleki ko lele fika kona ni tshama kwalaya a le soki implant tsama kwalayana e normal munhu se hi ku a implant pa wa libe kwa leke ka kuni loko wa kola sa swa xikulu enta wa li khoma wa wu libe ekwexaka hi leswaku se a munhu a ganyanyana a makili se ku mhela nyama leyi ambani ku swa implant ko daka matanya ma ku hi a implant yi nyama laleko ka mmalalangala lekoko leyi
0: kunene mhaka yilisima xin'wana u nga na xona ku va hoyisiyela mayelano ni planeamento familiar
1: no va ni ku kombela ku va mamani ka ku loko se va hamba ma planeamento familiar va nga dzivali ku tikhama eka maplanamento familiar mabisela yini a ku va mavhikelela tinyimba na ka masikeleti mavabyi e importante ku hamba planeamento familiar principalmente mamamana lava ku va ku khuluka hikuva tinyimba ta ku landzani ntamu malembe ya matsongo a mali a ti laveki e normali ku mamamana alakaya a ni n'wana wa masiuma si yanini a xi juleki
0: hi nongonoko madela ni vutomi byinene wa emisori provincial di Maputo hi ndlela leyi hi byela ku tlangela infermeira Marlene Sidumu lweyi kutani a hi tlhamuxeleke tinyingi leti mini leti wene fa u nga ti tivi ka xiyenge lexi xa madela ni vutomi byinene ngopfungopfu ka planeamento familiar ngopfungopfu swinene infermeira ku xi va ni ku navela leswaku mintirho mi famba hi tindlela letinene mintirho leyi kutani mi landzaka a ka xiyenge lexi xa tavudawu namuntlha hi makola ni nongonoko wexu mi leleliwa ha Joaquina Vilankulus na Elvis Magaya tata
2: mabela ni vutomi byinene nongonoko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela
3: dana indlela yinene.

0: tindela mpela seti pfulekile ku va hi teka liendzo na hi kongoma cumene laha na ku kumekaka na kulori wa ntirho Annabella Kumbe. Annabella i nhlikani wa yoyo
1: na kunene Rui i nhlikani vayingiseti maputu gaza na nyembani ka mitlanga ku tiyisa miri hi yangula na kunene ku sukela kampu ya cumene laha ni heketaka ntlangu wa jorada la wunharhu laha mphikizano wa tasa kozafa hi masubi 20 ntlangu wa leni wu sungulile ku beliwa xipimo xa 6 minutes ntlangu wa himbirhi ku ta fika sweswi ya ringana hi 0-0 hi nga hlaya leswaku hi marito ya ku sungula musambiki lweyi a sindzisaka nakoni hi 2 minuti wa vini xikatiso xa nkhona kambe nkama wa likone ku hlaya leswaku mintlangu wa yinharhu nghenisa xilo leswi swa

0: Akapela?
1: Mwen yon ti sa kwa yikoum?
0: Yamikouman Anabel.
1: Kan mamburui, alenu kampu ya bebe, si chipili 45 minutu, jaku sungula, ye elili, nantawa Musambiki umelela, ima bola manaru ya ku fumala yangulu. Avi Musambiki lwei, 45 minutu, jaku sungula, tikomekiseke, tindela tinene, antawa Mauricia, auzanga ukumi mukandlu. Magolu mangeneke, ya sayile kuntlangu wa sungula hi 1 minutu, avi Musambiki lwa kumeke ashikati su shankona, asindzitsili kambe swinga koteki kuva apfula amarkador, ashikotili ikola ka liru, apfula amarkador, ikola ka goledza ku sungula, swinyiki manyawu hi ntamu swinene, vabeli va Musambiki, lava yingeseleke handzu, wu endla 3-0. A 3-0 Rui. Anga hlamalisi Musambiki na mbilo ku ayo huma na humelela hi sinku wa mabola. A swi nga ta hlamalisa ka leswi anga belisa xiswona ka primera parte leyi. Hi tlhezambo wa Pitu. Anga zanga petilitiwi. Anga longolokile ni ntlangu mbo wa Pitu lweyi. Charles wa Zambia swin'wini ni malandza yake. Va swi kotile ku longoloka ni ntlangu. Kumi makarita wa mambiri ya Holandi. Vakomba avabeli va Mauricia. Swi fanekelile na kunene. A wu kombiwa karita wu dza Holandi. A nkama lowu wu ruyi. A vakhuzeli vahisekeli va masubivindi. Hi lavaka hi ku butlana hi ku nghena. Ku tali hi ntamu swinene. Vambeni va ha nghena. Hi ku sala laha ni nga nyima kona. Na swi vona ka kampu leya numero 1. Ya rena laji ku vona vabeli avakhuzeli lava va hangenaka andzeni ka kampu. Rui nda nyima kola nda tlhela ni boyaka xiyenge xa vubitsi.
0: I swona ke Anabella mina vulela ku humula lokunene nkarhi lowu na vo vabeli na vabiva mpepo va humulanyaka va humulana va humula kanyana kutsongo ke ekola ka kugama ko ka primeira parte lá na Moçambique ao mela ka a mabola manaro ya ku kala yangul mahlweni ka ntlawalo wa hiyes Mauricius a farele mpela ku ba Moçambique vani magolo manyingi a iti ku loko swo humelela leswo anga hatsuka a va ntlawalo unga chapelaka ku ka xiyenge xilandzelaka segundo melhor classificado.

vakulu lweyi na hina vaveke ya hlamula xirhambu lexi hi mu endleleke xona ku va hi pangalata koka nhlikani lowu wa ta mitlangu ya ku titshamirhelana Mozambique koka xiyenge lexi Subvint na hi tsundzuxana kumbe ku basisa muyingiseto ku rhandzeka leswaku i Subvint ku va kasi ku kumeka koka mitlangu leyi vabeli lava a ntanga ya vona i kalaka i nga tluli 20 wa malembe. Ka ntlangu wa ku sungula Mozambique a ve a humelela mahlweni ka Seychelles, ilha Seychelles, kasi a 4 wa mabola ya ku yanguliwa ntsena alin'we. Ka ntlangu wa vumbirhi Mozambique a luzile mahlweni ka Namibia, namuntlha ku heleni ke kumbe ku gan'weni ka Primeira Parte Mozambique hi lweyi a humelelaka a mabola manharhu ya ku kala yangulo. Atikweni ka 16:38 segundos a etibe ke na bela kumbe a ntlangu ta va se u sungulile ku ka xiyenge lexi xa vumbirhi na ugamu ainda nao

0: da Moçambique. Bom, a Liro, a Biscatiço, a Vanuna, a Wanuna, o Maurício, a Sousa, Cabilagunu, Mungo, a Moçambique, a Petegue Golo, lá um Tchanlan, lá o Cambi, Rui, Nitashi Pequissa, lá a Petegue Golo, antes um Quau, a Viwa Liro, a Arila Cuba, Niscatilha Esculo, Cambi, Tsaguca, Niscatilha Chancona, a Golo, Lumelelilo, na Dumba Lechacu, Rui, na Stélio, e Cubantena, a jogada Leliane, a Tchangunhima, e o Sacaleta Treje, Tinigelueca, Sete Elili, e Matavu Salani, a Tchaua Maurícias, a Chari Conaleci, Kunga Entaca, logo com a jornada em Gaulama Naru. Namuntlha libeliwaka u nga swi kotanga a ku humelela
1: i swona mana ku lori style yo manyisa xikan'we na Nabela kumbe na enough hikuva ni wo nkarhi wa ntlangu se u fambile hi ta lavetela tindlela ku va egemeta iza setorax ya twanana
0: khani mambo ya twanana ya twanana swi chipile haleni kampu ya lalji a swi se chipa nhlevo leswaku yini nhlevo leswaku a swi se chipa a mbowa pitu a ni ku vulavurisana laha ni majogadori kambilani manyisa ku nga va ku vuliwa yini lani vula ku tlhela ku yiwa ka video arbitro ku ta va ku endlekile a mbowa pitu lweyi hi lweyi Charles lweyi a rhendzekelaka entlangeni nakunene ni ta va ni nga tivi xivangelo hi ta tshuka Rui hi nyima kola kambe hinkwaswo swi kaltile a ku vuliwa leswaku a ku a voniwa layani leswaku a mbeli wa Mauricia a ta kuma a kartawu laha landi kambe a kumi kartawu laha landi na yena mbowa pitu a ni swi chipile a ni swi chipile haleni kampu ya lalji manyisa hi marito matsongo ku va hi pfala Moçambique a humelelile so hi nkama lowu nga tlhela swo voni manyawu makulu 5-0 u nga hlaya
2: na tlhenipina a 5-0 mutsongo na bela Moçambique a ve lwa ngheneke na ni torha hambileswi a humelela ku fambeni ka nkama ku sungula hi 3-0 ni vone makha manyingi loko mabola ma huma a ri majugadiri ya Moçambique ma nga ni xihantla hambileswi a ma humelela swi komba leswaku malavetele tindlela hinkwato ta kuva ma ti chavelela ka leswi timamba ti kombeke swona mahlweni ka Namibia hambi Namibia lweyi a mabele ya kona i 1-0 a golo leliya la Namibia li peteke ku phazamekeni kutani ka ku kala ku twana ka vabeli va le ndzhaku kambe loko a ku ni ku sindzisanyana kutsongo ka vabeli va Moçambique a tshemba mihandzu a ta va yin'wana kambe swi tsakisile a ku va hi luzile mahlweni ka Namibia a swi timi leswi Moçambique
1: ya mkuma stelo falano ya mkuma Anabela na stelo ok kanwamba hi ta tlhela va swin'we masiku ni minkarhi yi landzelaka
3: Madambu
4: Yamintango ya kutisa miri
3: Yamintango ya kutisa miri.

lipelile maungama jambu ya xifundza nkulumaputu mahlayiwa Veronica Sidumu. Vanhu vambirhi tintlhari ta xiyenge xa ta vudayi va hlongoliwile hikwalaho ka ku tinghenisela ka vuhereki ni ku kala va nga tenderi hi tindlela tinene a timbabyi. Timhaka leti ti kumeka ka leta 35 ti yelanaka ni swihoxo swi vonekaka xikarhi ka tintlhari ta vudayi ka swibedhlela swa ku hambanahambana. Mahungu lawa ma tivisiwile namuntlha a Ponta Dori xifundzeni xa Matutwini hi murhangeli wa xiyenge xa ta vudayi ya xifundza nkulumaputu ku fambeni ka nhlengeletano yi patsaka tintlhari ta xiyenge lexi hi xiyimo xa mfumo ni vukombisi bya mfumo a xifundza nkulu lexi. Daniel Chemani a vulile nakona leswaku ka landziwa ntirho wun'wana a ku va ku kumiwa nakona a vadyondzi lava dyondzelaka ntirho wa nga switagiyariyo na vona vuliwaka leswaku va tinghenisele ka mhaka leyi. Na ku enceka leswo, xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Maputo vula leswaku xi karhi xi tirha a ku va ku nga voneki mhaka ya ku va swibedhlela swi taleriwa hi mati ya timpfula ka nguva yi taka. Mhaka yi endlekaka hileswaku malembe hinkwawo loko ku na timpfula tikulu xibedhlela xa ka Sant Matola Gari ni swin'wana swi taleriwa hi mati lana swi tshintshekaka ku va swi tindhekisa mintirho ya ta vudayi mhaka yi xanisaka xitshungu. Tanihi ku vula ka murhangeli wa vubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo Daniel Chemani, ku karhi ku landziwa mintirho ya ku lulamisela a ku va ku khaltisiwa mhaka leyi ngopfungopfu a Matola Gari ku nga ha pfaliwile hikwalaho ka ku tala mati. Daniel Chemani a vulavula wambirhi lweyi a Ponta Dori xifundzeni xa Matutwini ka nongonoko Cafe da Manhã. Loko ya mahlweni Chemani a tiyisi leswaku byana leyi yi karhi yi tirha a ku va swibedhlela a kwalomu ka swibedhlela ku nga pfumaleki mimirhi nakona ku tsatsiwa vatirhi a ku va va tendera hi tindlela tinene a timbabyi ti tsumelaka ka tindhawu letiyana a ku ya kuma mintirho ya vudayi. Ndzeni ka makungu ya ku hlohlotela vatsongwana va xikola a ku va va nga tsukuli tidyondzo, mfumo ni vanakulobye va karhi va landza ntirho wa ku nyikela swifihlulo ka vadyondzi va xifundza xa ka Manyisa enkongometweni na ku va handle ka ku va va kula kahle va va vekiseliwa vumundzuku byinene. Hikwalaho ka swona namuntlha murhangeli wa xifundza nkulu Maputo a rhangele ntirho wa ku nyikela xifihlulo ka vadyondzi va posto administrativo ya ka Malwana xifundzeni xa ka Manyisa ndzeni ka makungu ya ku hlengela hi tindlela tinene ku va vadyondzi va ve ni vutomi byinene. Hi nkameni wa kona murhangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli a tlhamuxele leswaku mfumo u ta yisa mahlweni ku tihita a ku va vatsongwana va vekiseliwa matshamela manene kun'we ni ku va va nyikiwa tidyondzo leti ha tona va nga swi kotaka ku va mundzuku ka siku va kota ku yangula ku vilela ka tiko ka swiyenge swa ku hambanahambana. Maphorisa ya transit xiyimo xa xifundzankulu Maputo ma vula leswaku ha ma nga ta tsetselela vachayeli va mimovha ni va swithuthuthu lava nga ta kumiwa kana va nga landzi minawu ya ta mafambela manene switaratwini. Murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo a vula leswaku ka masiku lawo gamu ka ni vachayeli va mimovha lava ha simamaka ku va va nga landzi minawu ya mafambela manene. Jose Novela a vula leswaku vafambisi va mimovha va fanele ku va va landza minawu leyi se va yi tivaka hikuva loko swi nga litano va ta khatisiwa va va va tsimbisiwa ku fambisa mimovha. Xin'wana xi voniweke Jose Novela swa nga lexi vangaka timhangu i ku va vafambisi va mimovha ni swithuthuthu va nga landzi hi ku hetiseka a nhlayo ya vanhu leyi va fanelaka ku va va yi tleketla. Na ku enceka leswo, nhlangano wu hanyelaka ku vhikela xitshungu ka timhangu ta mimovha nga mviri xiyimo xa xifundzankulu Maputo vula leswaku wu karhi wu tshinamisa vuvoneleli ni mintsatsiyo ka vafambisi va mimovha ngopfungopfu va swithuthuthu a ku va tivonela loko va nghena switaratini va va nga vangi timhangu. I ntirho wu landziwaka ka nkama lowu ka tindhawu ta ku hambanahambana ku vonekaka timhangu tinyingi ka tona ti khwimbhaka vatleketli hi swithuthuthu.
Murangeli wa nhlangano wa mviri xim xa xifundza nkulu Maputo avonisa leswaku a swi twisiseki ku va ku kumeka ka vatleketli lomu switaratwini yi va xivangelo xa ku halaka ka ngati. 15 Lesivani a tsatsiya leswaku ku ve ni nhlenge lowukulu ni ku twisisa ka ntlawa lowu a ku va ku ve ni mafambela manene ya vanhu ni mindzwalo ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo.

0: tano ni ku vhikela timhangu lomo xitratwini
1: hi nawu kuni tolerance le bekuweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomo xitratwini a muchini u programariwa pra u sungula ku u gravara a velocidade ku sungula ka 67 km/h sa sente seja ali nzeni ka tolerance munhu loyi mas a swili swa ku ange khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur para na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikwalaho a swili loko hi ni timhaka to ta tolerance hi kota ku tsutsumisa ngopfu mofa loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u ti vona swa ku siwa u khatisiwa se hikona hi pisizu va swi intendela vachele va mova swa ku a mavelocidade ma yenca ku a karta dzi khomiwa ku sukela ka 81 ku sukela ka 60 te 80 wu hakela multa a xono xa ku xifa se ku sukela ka 81 swi ya ka 100 u ta tshama xenge xa 3 meses na u nga fambisi yene hamba process daka kwesu dzi enviara pra inater inater na yene a ta tisisa kodi ku distrada hi leswi nga hlayaka swa ku mapena ya natureza media se ku sukela ka 101 pra phambeni a mbulo ya chelaka mova a nga xiximisi center lweyi a kuma xiyenge xa un'wana na a nga fambisi a mova ni byeli loko le munhu wa kusiku dzin'wana na dzin'wana a tirha idzo karta ti kunzao pra u teka vatsongwana va ya xikolweni na yena futhi a ntirhweni a muchumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switaratwini nimpundu va hi laveta hi matihlo ku tshuka va ku hini va ka sadori va ka sa infrasao now hi loko hi kumeka laha so munhu hi ku ya hi vona epra na yena a kota ti dyondzisa ku law va byeliwe hi tiho xefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi porku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ka kwesu hi kulo haya xitaratwini laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontori vachayeri va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana ndzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de maputo a va nyingi a va swi zandzi ku tisa marutunda vanyingi va ti va famba hi contramau se a contramau a yi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma sinku sege wa mimovha hi famba hi contramau nkarhi wo mphuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku ambango kazi ku ni mati mbango kazi ni ya dya gazolina hi vutisaka a gazolina ndhawu kazi hi nga kule ni vutomi byaka kwakwe i ntwini swi nga ni lisima ni dzivaleli ka timhaka ta ku fana leti se hi ni hi kombela swa ku va nga endli leswi munhu munhu loko a suka tenke a kota ku a ti programara pra hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene porku sempre a katisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola ka radio a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mau hi ta mtsala multa wa 4,000 medicash a tlhela tekeliwa karta a bohi hakela multa a yi na tere a kota ku a sinara a yi ni bisao se hi kombela ku a radio na lona li haxa ngopfu a parti leti kwala circulari ni tindhawu tin'wana va swi laveki ku hi famba hi xitarato nga xixime minawu alani hi tsatsiya ngopfu hinkwavo lava fambaka xifundzankulu ka matsolo ni hinkwako loko va famba xitaratini tenge va xixima minawu ni lava va fambaka kule swinene va longukurs va transport interprovincial ku jeka lwa ku loko va kazalele na hambi va vona swa ku va ta xwela va hlaya pa tripulasao lava va passageri va nga na vona swa ku mina ni kazalini kombela ku humula mas vale perdera 30-45 minutos

0: na yomulela michumu ya yainene doki yetsutsuma ifamba ijaka munhu wa famba amuwa kufambisa movha no poda jakiwa loka hlasha ku mina ntitu ben thank you a entenderiwa na vona va passageiro va fanele ku va yi comprender na vona va persebela swa ku wa motorista anga fambisi ndlela leinene no podi himiela ujeka i denunciar non pode ku nawo swa ku yena u hifambisa movha yiwako a movha yiwaki maja utumi ila munhu munwana ni munwana leswi xikwembu xi nga munyika munhu xi ta susa loko tlhasa nkama wa kwake se non pode tirhisa mimovha ku hifamba de kwake manera a swi tala pini tenke va hambana ni kunwa mabyala va prestara atenção ngopfu leswi gazana swa tala xifanelo van'wanyana laha vonwa mati hinkwato vo ti nyika adrenalina pura va kota ku tsutsumisa ngopfu movha se wa sungula laha va suka hi ku tsutsumisa swinene na mimovha ni lavo lomu swikola lomu lomu khalitaku kona hi kombela swa vaprofesori na vona va buse information ya ka ku yesu va khanela ngopfu ni vatsongwana hi mayelana ya mafambelo manene a lomu xitarateni pura hinkwesu hi kota ku desempenyara a ntirho lowu wa wu dyondzisi purku maphoyisa so hi nge ngi nchumu maxi hinkwesu loko lowu nidu na kholwa na tshemba akan'we swa ku hi ta endla ntirho lowunene hi kota ku invitara tinghozi ta mimovha ni kusuhiwa ka vanhu a switarateni hi bala futhi swa ku ku ni a swi tiki familiar ku ni michato ku ni vamakwezi va amukelaka mitini ya hina na va nga na mimovha ene sati na nuna va ni movha la mitini maxa nsati ya kombela nuna ku mi byela leswaku hi nga heketa titiya vovo a vavanuna va tala ku va byela sinyora swa ku mina ni le ka ndlela leyinene matshamele manene para ni fambisa movha maxi ku boha a rhetula insistence u nga za u nga va heketi na wu ni movha va hlupheka ke maxi vhani vhani lavo va etlela kwala mutini ku hi tshuka hi duki hi insistira a munhu loyi a nwiki byala para famba vhikavhikisana ni mimovha a xiyenge lexi i minchumu leyi endlekaka ka tiko la yena ka mafamila man'wana ni man'wana a munhu ni munhu yena a tivaka a kapasidade la yena la ku tivonela a lomu xitarateni munhu ni munhu yena a fanelaka ku a ve ni a ku tivonela lana xitarateni van'wanyana va huma nuna a nga bohi accident a feli se a ta ti lavitisa ku yi kuva anti a mu byele leswaku mine a ni le ka matshamele manene ya ku fambisa movha se hi kombela ku hi tsatsiya mindyangu na yona yoleyo para loko va nkarhi va ve ni minkhuvu leyi loko munhu a kumeka na ni byala a tshami o a ku vitaniwi primu lowu nga nga naka byala o a ku vitaniwi a mayangu qualquer situação para hi kota ku hi vhitara fambelana ni tinghozi ta mimovha
1: namhla hi gamakola hi tata ni nongonoko un'wani mavhiki matako
2: tiva ta mafambela switaratwini
3: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
4: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shikare ka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyi msentango
5: ni mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana ka rati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
5: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
4: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina yini lowu i ntlangu wa bolo lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Metafil Limitada. E compõe a cubinzula no canto do tulo, uma carteira de escola, uma mesa de vajonzisi, um alome de ofício, um pedo de espiritana, um pedo de catecana, uma beliche. Na cona, a binzula no canto da marmari, se tanto só conveca no chá e samabuco, nesse coto sunguana, em geléia com samseca. Metafil Limitada. E como é que a Avenida Samora Machel, am gangueno a Machantren, o famene castarato Shansai Avumuni, anga estrada Maputo Witbank, Doropene Recamazzolo. E fonele, cutirissa 84-40-72-731, Cumbi 87-40-72-733. Metafil Limitada. Cutia no Cutsembeca, Sinaína.
9: Instituto Politécnico MLNJ, curso que é outubro que fica dezembro de 2026, anegotizaliza com a curso de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno e Infantil na Eletricidade Industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, anegotizaliza com a curso de Eletricidade Instaladora. Em qual uma curso, mani estágio, nico vai revogamo vai Jonesi, Banique o ama certificado. E como é que aconteceu isso, né? Nem paragem lá, João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropene Camazzolo. E foi nele, 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. E a canahina, o mundo com a Patima.
10: Zaguka nungonoko wa tamafambela manene staratuini ive kari hiri stolo hitwa hila tindlela tifambaka kona ku yafika a stolo hita xava leswi hi swi lavaka. 17 horas na 22 minutos na 24 segundos. Emissora provincial de Maputo a Rádio Moçambique kusuhi swinene na n'wina. Tindlela ti pfulekile ta ku va hi ri ni vunanga lebyi byi pangalatanaka n'wina na hina na hi kongoma laha hi sukeleke koho. Inkama unene wa mpunzu misho ya ka ndawu to hambana hambana ta mintiro leswi se yo chaya mwina mikatekile miboshile tikiti kamera umbiri hina ya yo bosha tikiti ra kusungula ka chota ra umbiri. Kana ku nangale dzwa tshifanela anga ri kama lo kambe o se yangenile.
11: Loco da quel fan by Tela Macamo.

0: que a coragem. O seu cão bem nutrido, melhor que o pai.
1: Diventa uma fambela chitaratuini.
2: Fiquela botou-me dzaco e dzava yakitiko.
3: Oi, oi, kanongonoko wa mafambela manene xitaratwini wu fambisiwaku hi mina Alberto Langa na wu kongomaku ku vhikela timhangu ta mimovha ka xitarato xa tiko. Ka masiku ya wugamo hi tolovela ku vona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu. Hi lavile ku tiva ka maphorisa ma vonelelaka mafambela manene xitaratwini leswaku i xini ma swi endlaku a ku va ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na José Novele, murhangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambelo manene ka xiyenge xa maphorisa ya transito a Comando Provinciale ya ka Maputsu. Vana na hina, hikuva loko ma le kusuhi ni ku gama mabulo ya hina, ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga ma luzi. Ka masiku ya wugamo, hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. I xini maphorisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti?
4: A maphorisa ma xifundzankulu ka Matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti i ka xihlela futhi xa lava va fambe va tirhisaka a mimota. Hikwalaho a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka Matsolo wa wu dyondzisa. Hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani lomu ku nga ni a mimota ya yinyingi hikwalaho hi fambaka kona hi haxa a madyondzisele para va kota ku va kota ku va tikomportara switarateni. Lani hi kombela swaku na vona lavo va fambisaka mimota a swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a titsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switarateni para hi kota ku hi vhitara a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu xitarateni.
3: Ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphorisa la ya protestao ya ku vonelela a mahanyela ya xitshungulo emugangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphorisa lama pfumeleliwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
4: A maphorisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma operations hi tizaka xikan'we. Se a loko kumeka swaku ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaku yi nga kumeka yi disconfiyariwa swaku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona yi kumeka mota leyi tekiwa ya xikwadra hikwalaho se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swaku a mimota leyi yi khomiwini a swa ntiyiso eke vone tenke va swi tiva swaku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi yi nga ni problema ya matriku a maphorisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku evitara a ma-accident ni ku evitara ni wuyivi ka mimota laha tiva kangu swa ku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandidi wolawo. Se a maphorisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya vatransporte ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vindlavindleka para hi kota ku hi vhitara ku a timhaka ta ku yiva mota ni timaccident deviation swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka Matsolo.
3: Ka masiku ya wugamo hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayo yikulu ya va ku fa loko ku tshuka ku humelela mhangu. I swini mu swi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi?
4: A leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swaku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wo hikwalaho a lava va mahaka leswaku va tleketla a vanhu va kumeka vanga xishimi a minawo leyi fambelaka no tirheleri va la hambaka. Vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti. Ene ka mintirho ya ka kwavo ku laveka va veni a makapaseti mambizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wone ku ri va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo bizi lavo va kumekaka va vhiyabyara xikan'we. Se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo. Se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni. A loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu u dyeka a ve ni dozi wa makapaseti para yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletori ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi para loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitutuzo leswi a tlhavika gezi para swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a mi yi mi vona loko a nkarhi a famba. Ene leswi hlaka swone naswona nompodi va kumeka va fambisa switutuzo leswi a makazi ka xitarata tenke va fambisa a switutuzo leswi a handle ka linyamarela para swi kota ku va yi vitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona.
3: I swini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitaratwini xi famba?
4: Primero a xithuthuthu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yena loyi a fambisaka xona tinki a ve ni karta o lisense de condução swi fambelanaka ni silindrada ni xithuthuthu xa yena ni makuleti refletori ni atenção porque pode va ni a xihlahla hinkwaswo leswi fambelaka ni xithuthuthu mas se a munhu loko a karhi a fambisa a switutuzo leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirarela a tinghozi ta mimovha puruku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa switutuzo va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kodi ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyani va hamba makompetisano a lomu wa xitarateni. Se hi kombela swa ku na vona va kota ku titekela ni lweyi a fambaka a juratela mitizi leyi a kumeka a vhiziyara xiyaxiya swa ku mpelampela a lweyi a ta ka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yona a ta ya fika ni vutomi la yena.
3: Marito ya u gami ku va mi hi byela kumbe ku byela muyingiseti?
4: Hi ni kombela swa ku a maphoyisi ya xifundzankulu ka Matsolo makombela swa ku a lava tirhisaka a makamiyawu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya inkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikala a malona va verifikala a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka yona misava. Se hi kombela swa ku na vona va cinca a maridi lawayani va beka a malona lawo a kodi ku distrada ni hlayaka swona ene va lunghita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a loyi a boyaka hi ntshaku ka yona a nga swi voni swa ku ku enceka yini. Se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi. Hi kombela futhi ni lava tekekaka a vanhu mi nga ya mapassagere transport simicultivo va kota ku va xima ni lota sound loko ni kizi lugara a va kumeki va pakela kizi lugara porque a xifundzankulu xa ka Matsolo ela ni department de trans hi kun'we wolaho a circular de Maputi ni mimbangun'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima. Se a lava ta ka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawa ma fanelaka a ku va kota ku resolvhela a maproblema ya ka kwavo a lomu xitarateni.
3: Ave mabulu hi veke nawu na Jose Novele, murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa Commando Provinciale ya ka Maputsu. Namuntlha hi gamakola hi tshembisa kutani nongonoko un'wani masiku mataku.
1: Tiveta mafambela switaratwini.
2: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
5: Kungari khale hi ta ba nsimbi ya Zoitores, laha ni nga ta kumaka nhlavutelo marungula.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: É 18 horas.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Inkomu akulosa mungisa durante kaka wa Radio Moçambique misoro provincial de Maputo. Lipelile. Kubyana yi hanyela ka ta vudaya exifundzankulu Maputo namuntlha yi game enhlengeletano ya masiku mambirhi yi nga ta na yi endla exifundzeni xa matutwini a xikenekisweni xa Ponta Dura enkongomitini wa kuluka emakungu ya ku vhengela exitshungu ka leti telelanaka ni mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu lawa humelelanaka ni nkarhi lowu wa malanga hi nga ka wona. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha le xifundzeni xa ka Manyisa hi loyi a rhangeleke entirho wa ku nyikela eswakudya ka vatsongwana enkongomitini wa ku va vatsongwana lava va kuceteliwa akuva va exikolweni i ntirho wu landziwaka hi ntirhisano ni nhlangano wa ka longwa lomi mfumo u chiwaka Save the Children. Lawa man'we ka man'we malamutseke a ku chumutelaka lexi xiyenge namuntlha xi nga mavoko na meya Fernando Sidumu kasi Elvis Magaya a le ka vukhavuteli hi ne ku xivela kunene vunghiseti lebyinene. Lowu i nkarhi wa ku va hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a ku va ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitexi lexi na hi rhanga hi lama vulaka leswaku namuntlha ku game emagovela lawa humelelanaka ni ku wupisa etintlhari ta xiyenge xa ravudayi hi leti telelanaka ni matendlelo lamanenge ya xitshungu nakona ka nhlengetano leyi ku ve ku tivisiwa leswaku vanhu vambirhi vatirheli va xiyenge xa ravudayi a xifundzankulu Maputo hi lava va tshikisiweke ku tirha hikwalaho ka timhaka ta vuhereki ni ku kala ematendlelo lamanene ka xitshungu tani ku rungula ka nakulori Alberto Paulo.
4: I ntiyiso Fernando Sidumu lavambirhi va hlonguliweke vatirhi va mfumo a xifundzankulu Maputo va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso lama kumiweke a xifundzankulu ku va ku kambisisiwa hi xiyenge xi hanyelaka ta wudawulo mu xifundzankulu Maputo. Vatirhi va tinghenisile ka timhaka ta vuhereki namuniku va nga tenderi kahle a timbabyi a swibedhlele swo hambanahambana i mahungu hi ma nyikiweke murhangeri wa ta wudawa wa xifundzankulu Maputo Daniel Chemane loko a vulavulaka nhlengeletana ya tintlhari ta xiyenge xa wudawu nhlengeletana leyi gameke wa humbirhi loyi a xifundzeni xa matutwini ndzeni ka nhlengeletana leyi hi twi marito ya Milagri Mahlayeye i murhangeli wa ta wudawa wa xifundzeni xa Magudu a ri nkongometo wukulu ndzeni ka nhlengeletana i ku va ku leteliwa tindlela ta ku yantswisiwa matendereli a swibedhlele vona kona ku tshunetiwa mintirho ya wudawu emigangeni yo hambanahambana yi kumekaka tihandle ka madoroba.
5: Ku na ni makungu lawa ma nga kona tanihileswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona leswo swi tlhela ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya wudawu a ka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka masichama subcomunitario loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi laha ni mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku hi le ndleleni leyinene
4: a subsistema komunitari lweyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka
5: a ka subsistema komunitari leyi hi nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku ku na va agenti polyvalente lava va tendera xitshungu kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona lomu va swi tivaka leswaku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona.
4: Leswi vula swaku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya koho a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu
5: vanhu lava ta va hupfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendela layani va kota ku swi hantlisela kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va rhumela a timbabyi leti ku va teka swipiritani leswi a swikulu kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendera
4: la ku dokodela ku na kona hi matshamelo lawa matendereli manene kambe nako na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo hi wani
5: a magodi hi nhlaya leswaku a matshamela ma kahle loko hi swi buka swo swi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi ta ka na swi yenceka masiku nyana ndzhaku hi swivonile loko hi rehabilita ra Maternidad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya xi ya tindereka hi matshamela lamanene vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri mati ya le dropeni kambe se hina ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi antswa
4: Milagri Mahlaya murangeli wa Tawuda wa xifundzeni xa Magudu loko vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi gameke namuntlha nhlengeletana ya xiyenge xa Udawu nhlengeletana leyi patseke a Service Provincial de Saúde u byana leyi i rhangeliwaka hi vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo kun'we ni Direction Provincial de Saúde leyi rhangeliwaka hi Conseil Executivo Provincial
3: murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha le xifundzeni xa Kamanyisa hi loyi a rhangeleke entirho wa ku haxa emakungu ya ku nyikela eswakudya ka vatsongwana swi nga ndlela ya ku va kucetela a ku va va khutala ku ya exikolweni kambe na va nga na ndlala makungu ma landziwaka hi ntirhisano ni nhlangano wa kwalangwalo mimfumo wu chiwaka Save the Children tanihi ku rungulaka na Glory Style yo Manyisa
1: tiko hi tirhisana ni mfumo wa tiko la ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 milioni wa madolari a ku va ku fambisiwa projeto leri kongomaka ku nyika swakudya kumbe swifihlulo vatsongwana ka mune kutani ka vatsongwana va mune wa swifundza swa xifundzankulu Maputo i vatsongwana va swikolo swa ku tlula 200 va swikolo swa Magudu Matutwini, Manyisa na Nwamba vatsongwana lava va lumbaka mimiti kumbe mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku pfumala a nkongometo wukulu i ku va vatsongwana lava va nga tshindeki swikolweni hikwalaho ka ndlala kumbe ku va va nga tshindeki kumbe ku kala ku khoma a tidyondzo leti va nyikiwaka tona hikwalaho ka ndlala nyako leswi endleka kusuhi ni mintirho leyi fambisiwaka hi mfumo yi kongomaka ku lulamisa a Mozambiki hikwalaho ka xiwomiso lexi xi taka ka masiku lama taka kutani a swifihlulo leswi nga ta nyikiwa ka vatsongwana lava swi ta pfuna ngopfungopfu lava va nga ka matshamela ya ku pfumala lawa matshamela ya vona va nga ta tshukaka ma yingisela hikwalaho ka xihumiso lexi taka vatsongwana hi nhlayo hinkwavo i 170,000 va nga ta nyikiwa ka swifihlulo leswi ku fambeni ka ntlhanu wa malembe na rin'we ya projeto leri na ko projeto leri ri fambisiwaka hi Save the Children nhlangano humaka tiko la ximerika wu endla mintirho ya ku nyika swifihlulo vatsongwana kusukela lembe ri hundzeke na makungu yi ri ku va a ntirho lowu navalatiwa ku ya fika 2031 murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavulile nkameni wa kona a vuli leswaku a ku pfuna ntsongwana hi swakudya ni ku va muyisiwa eswikolweni i ku tlakuxa ni ku vekisa vumundzuku bya tiko ra hina ntirho wu kamile murhangeli wa xifundzankulu Maputo a ta siya hinkwa xitshungu a ku va xiya xi vekisa matshamela ku va xi fikelela ka xihumiso lexi xi taka ka masiku lawa hi nga ka wona nga fenomeno El Niño Manuel Tuli ku pfaleni a tlhele ya phinda leswaku mfumo wa tiko wu endla hinkwaswo ni mfumo wa xifundzankulu Maputo nkongometo na ku va ku seketeliwa ngopfungopfu varimi ni mindyangu leyi yi nga ka matshamela ya ku pfumala hikuva a ku nge ti na mpfula kutani a ku nga ta ve ni bindzu rikulu ra ta masimu hinkwaswo hi nga swi hlawutelaka kusukela ka Manyisa a mugangeni wa ka Malwana lomu ku haxiweke projeto leri Nutrir para Aprender na rhangeliwa hi mfumo wa Mozambique ntirhisano na mfumo wa ximerika
3: maphoyisa xifundzankulu Maputo ma vula leswaku a ma nga ta tsetselela mufambisi wa mimovha ya teketa xitshungu loyi a nga ta kun'waka na a ponca enawu wa ta mafambela exitratweni i nkongometini wa ku va ku pumbiwa etimhangu ta mimovha leti ti yaka mahlweni hi ku susa evutomi bya vanhu vo tala tanihi ku rungula ka mutirhikulori Veronica Sidumu
6: maphoyisa ya transit wa xifundzankulu Maputo mavula leswaku a ma nga ta tsetselela vachayeli va mimovha ni va swithuthutu lava nga ta kumiwaka na va nga landzi mina.

0: lava nga fanelaka ku va va vatleketla.
1: São essas situações que eles acabam alterando, percebendo que nos postos de controle, onde vigora sobretudo a esta fiscalização, para poder aferir a existência de número superior ou não dos passageiros, eles acabam fazendo descer, por perceber que no posto seguinte, em nenhum momento pode atravessar com o número que supera a lotação normal dentro do seu próprio veículo.
0: Murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa transito wa xifundzankulu Maputo José Novela ni ntirho lowu landziwaka enkongometweni na ku va ku tsatsiwa vafambisi va mimovha ni va swithuthuthu swa ntleketlo a ko va tivonela loko va nghena switoratwini enkongometweni na ku va va nga vangi timhangu.
2: Kala humelela ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi rhamba mutirhikulori Annabella Nkumbe a ku va a fikisela emihandzu yi kumeke ka ntlangu xikarhi ka Mambinyas na Idla Mauritius.
3: Nakuneleli ya ngula kupela kampu ya bebela ni ntlangu wu heleke a ntlawa wa tiko hi bola ximambala ximasibizini xi humeleleke hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu mahlweni ka ntlawa wa Ijadash Mauritius i ntlangu wa jornada lawunharhu laha mitlangu ya tasako zafa hi masibizini a nga majaya hansi ka ntanga ya 20 ya malembe. Hi vulavula hi ntlangu a vi ntlangu loko ka xiyenge xa ku sungula Musambiki a ngheneke na a tibyela kumbe ku tikomba leswaku lakunene a bela kaya nakona a fanela ku sindziseka ku va humelela ka ntlangu lowu a swi koti leswaku a 10 minutes ka tieni ta ku sungula a pfula Marcador Nicola Kambelu Aliri a yi mahlweni hi ku bela hi 20 minutes a tlhela a engetela a hansi a ya fika ka 35 minutes a nghenisa goli lawunharhu leswi endleke swa ku hi tlhasa 45 minutes ya ku sungula na Musambiki a humelela hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu na henhla ya ko ka xiyenge lexa ku sungula loko Musambiki a yo huma na humelela hi mabola ya ku hundza lawa ya manharhu a swi nga ta hlamarisaka leswi Musambiki a beliseke xiswona loko hi ya buya ka xiyenge xa vubizi i ntlangu lowu beliweke kusukela ka meti ya ku sungula ku ya fika 45 minutes ya ugamu na ku beliwa a mekampu ya ntlawa lowu wa Mauritius hi nga hlaya swaku a ntlawa wa Musambiki wu tlhe wu engetela hansi ha 20 minutes ka xiyenge xa ugamu wu tlhela wu swi kota wu tlhela wu engetela a golu down time leswi endleke ku va Musambiki a humelela hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu hikwale ka handzu lowu Musambiki lweyi swa n'wi pfumelela ku va a ya amameya xinaxi hikusa leswi a humeleleke ka ntlangu lowu nakona ka ntlangu wa ku sungula beleke ni ntlawa wa Seychelles a humelelile hi munhu wa mabola namuntlha ta humela hi ntlhanu wa mabola hikwala ka mabola lawa a ngheniseke Musambiki a ta swi kota ku famba ka ntlangu wa mameya xinaxi ntlangu lowu nga ta beliwaka a vhiki hi nga ka lona kasi a ntlawa lowu wa Mauritius a swa ntlawa lowu se swi helile a xa ha li kona Mauritius lexi a nga ha xi endlaka ku va ntsena a tlhela na hi tsundzuxa leswaku a murhangeli wa mphikizano lowu i ntlawa wa Namibia lowu wu nga ni 5.91 ka ntlawa lowu xileswi ni mintlawa yin'wana leyi kumekaka ka gurupu B ni gurupu C na hi tsundzuxa leswaku Musambiki lweyi a kumeka ka gurupu A. Hi tlhelo bya vahlaleli lava kumekeke hi ntalo a swi tikombanga leswaku namuntlha hi wa vubidzi na dumba leswaku ku tala ka vatirhi lava tsutsumeleke a la kampu leya numero 1 ya Sasa Black Bulls a ku ta va ta heleketa a ntlangu lowu wa ximambana swi tsakisile nakunene ka leswi mambana swi beliseke xiswona swa dumbisa swa ku masiku ma taka tima ximambana leswi swi nga ha kumeka ka ma-senors lawa ya makulu bya ha pelile.
2: Hi ndlela leyi miseto rhandzekaka wa radio Mozambique misoro provincial ni Maputo i gemeta ko la nongoloko nhlavutelo wa marungula wa namuntlha wa vumbirhi i siku la 22 xika weti ya setembro ka lembe 2026 na yi kuma wako loko nongoloko lowu wu ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi amukela ku vulasa ka mehe Fernando Sidomu ni bindzuleke ni tlhelela ni fambisa a nongoloko lowu wu veke na Elvis Magaya ka vukhawuteli na hi ku loko lowu nita mavekisa mundzuku hi ta va swin'we. Siva Mahombe, Tata.
4: Me yingele nongonoko nhlawutelo wa

kamuyana nandifela Argentina ngana mama Argentina ngana mama Leyo kusasa kunishenga mina kamama ndisiyoza Mashanzi atitomela kamama ngashisake Zitinwela chaya mina kapapaya ntontole Utafika undishenga mama na Argentina ngamuya Iwe ukumbula kukwela jitimela uya umashikome

22 kanhlati wa 1828 kuluzivu tomi Chaka Zulu nena yati yimpi ta vuyisekeli ka kungena ka vukolongi bya mangiza amugangeni wa ka Zulu tiku dra Afrika Dzonga. Chaka ayenji kuva yene ni mamana wakwe vasindriseka ku ya tshama ku chaveleni vuhosini bya Dingizwayo. Vujayeni byakwe alandri minawu ya vagweta lana majama ngwani ya ntanga yakwe mangeneke vusochwini. Chaka ali tlhari ya tiyimpi leswi enceke ku va bekeliwa lisima xikarhi ka masochwa lawa a nga ha ma dyondzisa malwela mantshwa. Ku sunguleni ka lembe la 1810 a lwi na vuqelezi ku ya ku hi 1812 ni vanongoma lana a tiyiseke vutlhari lebyi landriweke hi vaZulu hi mpfhuka wa ku tlula ntlhanu na mune wa makume ya malembe. Hi lembe ra 1816 Chaka a vuye ku chaveleni lana hi xihantla a ndzulukeke hosi ya vaZulu a helisa vutiyiseli lebyi nga le kone. Hi 1818 a dumeli vandwandwe a va a va hlula hambileswi va nga hloma swinene nakona va nga ni ntsengo wukulu wa masochwa. Hambileswi va nga ha hlomi swinene nakona a va ni ntsengo wukulu wa masochwa. Hi nkama wolowo a ndlela letiku byakwe byi kula swinene. Hi 1824 Chaka a ntshunxi valungu a ku va va ya ka tikweni byakwe lana va vumbeke Port Natal lomu namuntlha a nga Durban. Chaka a gevengiwe hi lembe la 1828 a siviwa vuhosini ha Dingani.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Va rhandziwa lava va baseke na tinhloko wa vukhale va ku swo kala swi nga heli swa hlola. Na hina leyi ndzima hi yi khomile ha ha boxa thikithi khambi ro sungula loko yi bile nsimbi ya Zasezorex. Swo swi nkama ku va hi boxa thikithi hi khambi ra vumbirhi ku bekedza Novaorex hi 30 minutes. A ha ri Dzanovi Vincete se hi tsutsumela ku lela kambe swi bihanga. Hi mi navela vuyingiseti lebyinene ka mintirho leyi ya ka mahlweni.

0: Kunene vaingiseti vazvandzekaka eMisoro Provincial de Maputo va Radio Mozambique. Namuhla hi kumeka amatotwini. Hesos hi le ka Eliza akatembe nsimu. Kholomu mpfunga wa mitizwezo misukaka kona. Nambitano haleho namuhla hi kumeka na mamana loyi kutsongo ataka hi tshandzela. Mama, inavela ku va hi tiva nongonoko wezo uli umani kasi wene. Umani u hi tshandzela a utsongwana byaku makulela yaku leswi mi nga kulisa swone ka ta tlhasa namuhla hi xilungu va le biografiya i nga a matimu ya munhu ni wo vatukulu mundzuku va ta pfuka va vingisata rito va ku i kokwana lowu a kanelaka lweye mi mani mama
1: kasi umani
2: iminiyilela va ka gumente muhanye tiko mahlakazela nsimu
0: mama na Elena mi belekiwa kulu
2: Inaka
0: inga hi tshandzela titsongo xihitana xaku mabelekiwe kumbe tswaliweni kwenu matlangeleni yenu wun'wanyana ni byenu ka tlhasa namuhla
2: hini laha hi kuliki kone hi kule bene hi kule bea hi xoni leswi hi swi vonaka ka mpfhuka lowu hi nga ka woni lowu hini hi tikuleli ben lowu vutsongwanini byezu apfi hini nawu futhi wa ku ya vukatini hi tlhela hi va ni nawu wa ku va loko a jaha ndzi ku jula a swi fambisa hi vakulu va vanhu vapotiseli vizinyu leyi a tiva leswaku a muti wa vukazi ku ni nhonyana lexa i kuliki i fanekele ku ve ni xa hi nga boha ya ta hi pfuna swimbenyani la kaya pronto va suka va tlhele va jaha lebyiya va famba va ya kone ka muti wolowo va laveleki ntombi va ya va khanela ni vakulu wa vanhu vakulu wa vanhu lava hi vona va fambisaku mhaka yi helela wena wa n'wana lava dyaku oni la a wu na rito bya ku hlaya nchumu a wu na xaku futhi u ta yala leswi vakulu wa vanhu va kanyaka va hlayaka swona tinyeke ni wu pfumelile purike a nawu a wu pfumela swoswoswo leswi hini hi kulisiki swona xa ho hlamala swoswi amayencela koni a swi huxi a swi voni ben a tlhela swin'wana swi hi chelanyana ni tinghananyana kolomu tindleleni lomu a munhu a famba na a nga hambalanga nchumu a vanhonyola va ku ni tisizwa ta kona a ka hana nawu vo gangisana ni ku kula a vakulu a xin'wana tala xa ma 14-13 u xi lavisa kuma swa ku hhe u ta ni xi ni nyimba swa va yencekana xa swi hi chela xirhami xa ta ku swi i nkama loko futhi u ku wa mu byela n'wana u ku phela leswi a hi swona leswi yi nga yi kurisanga swona leswi xi ku byela swaku mama se u tirha pasada se yini hi phela yini a yi fani na n'wini vaka va xikali yini hi yini a va dyi ku nghela ntumo leswaku ku na yini ku ni swaku hi nga va dyondzisa vatsongwani bezu lava a ka hana ku dyondzisa nchumu va mfumo xa swo hambi hi ku bala wo nchi ku xiyiva loko futhi va u tika va ku chika va ku va chika va ku xiswe na xo xi dayima xi ku yela ku hala oho u ta huma ka matirimu xaxadani epurosini xikolo a swi dyondzi xikolo a swi ndzi timusa swin'wana a ku lini pi hi biwa a xikolo a hi biwa loko hi ya xikolo u tlhasala loko u xwelile yi nyaki va ku pfunira lahaya biwa mavoko lawa ni switsoma hi nga ha mukaka kandzisama kaya hi ku biwa hikusa n'wana munhu a hanye hi ku biwa kutani a wu tomi leti ti nga koni leti sikwala lawa ta ku a ni twa n'wana a nga biwa epurosa a ku lungi ncumu a ku lungi ncumu hikusa vatsongwana va n'wana a dya ku biwa para bya tiva va dya ku biwa ni ku swikolweni lomu a ku dyondzi nchumu a mona wa makwarta kinda ka lesa a nga bituthaka a nga byi tivi ku tlanga a vi tidya mamana ku va nga tivi nchumu hikusa swi biwi u ta nca hi nkama vu pfumela swoswoswo kani mama
0: hi swona swa dzingana manje mama a tolo ka masiko mi faka kunene vanhu loko munhu a dya ku ya vukatini a tshamisisiwa kumbe a lengetiwa laha ya ka muti wa ukazi ku ni n'wanyana lweyi ni n'wi naveleki namuhla a van'wanyana hi vona vo ku tsutsuma va landzelela a majaha i ncini leswi swi taka va swi phazameka kumbe ku cinca leswi fa swi famba swona tolo kumbe leswi fa swi endlisa swona tolo hi swo swa xilungu kumbe hi leswi swinene kumbe swa namuhla hi swo swa swinene
2: hi swoswo leswi va ncaka hi swoswo swinene ni ti swi hi swoswo swi dyulekaku swona swi swona hikusa wani ngele swo swi ni ku byela ku swaku a va hadyi ku biwa vanhu a vatsongwani lava va para va biwa hina hi va a hi va voni ni ku va hi va lambisa loko va yi ncekana a ku na.

0: kaoka loko ku kwa kaoka wo wo athuthisiwa isiwa majela va beka makama leswa va le matrebzer leswa swona tv swona amsa va ku hlalela tiku lebyi na va ku thuthisa va ta kriya sa no sekela swikwini kutani a swi honekile swi honekela ka hana ku lunga njomu hikusa swi pfumele swi julisiwa switsotswoswo swi endlise switsotswo hikusa i nawu wa nkama wa kona wa nawu wa kona leswi a manchela va ni ma vona ku laha hi laha ku hi nga ku hi wo manduluka laha ya misava laha ma nga tsaliwa ka bibliya va ku hi ta vona ku hundzuka ka misava ni ku yichakalachakala vamakwavo na makwavo va ta ndzulukelana hi wo manduluka hi ta swi hlata ku hi wo mandzulukelana ha kona walawo hi ma vona ku kumbe ku hela ka yo misava hi ku tivi swo tivana na swona
1: enaka u kanile hi vutolo bya masiko hi ku anakanya kwakho a wu tolo na ka fa byi buya a ku va van'wanyana va ya vukatini ndlela leyi fa va famba hayina vukatini na ka fa swi tlhelela ka xinamuhlaka a swi ta na byela ku wena
0: swi tlha swi ndlekisa futa a mana byalela mexihini mina ni hlale swaku mina a swi ni boho leswi hina hi nga hi kulisiki swiswone hikusa pi hi tiva ku yingetisa hinkwa hi va tlhela hi va ni respeto loko u tlhangana ni munhu wa homba wa kutani wa ku lwe i ntanga ya mamana wa ngabyi u ku dixile antswangwa ku dixile mamana dixile vhovo kasi swa masiku lawa ni swa ku dixile vhovo leti aswia ku tivi njhomu futhi loko xo chika xi ku bondiya xi nga va xi ku sizine wena kumbe ni pakwini a ku na respect a ku na nchumu a tivi ku pfuxela munhu swi tivi ku nchumu hikusa pi ku ni nawu hi ni laha hi kuleki kona hina pi hi ni nawu a pi loko munhu a ku rhuma futhi hambi loko u tlhangana endlela wa ku hi mamana wakwe u yenca leswi a swi julaka kumbe a ku rhuma dakipa ra lanu pirji laha u famba hi ku tsutsuma tlhutlhela u boya wa ta mu nyiketa leswaku swi mungu swona yi nge le wa ri kakwa maxiva ngeti ku endla nchumu hambi hi va ta leswaku u ta hlaya swa ku phela ni za ni boya nkama loko se a ni zumiwile hi vhovhuzi manimani o a ni zumiwile hi papayi manimani bronjo hikusa epi hi yingetisa a nawu leswi peki u buyisa swiswone hi ku hi dyondzisa kwavo vaqeti vesu ja a masiku lowu naswona futhi loko swi dya swopela yini hele ku khotshana na swo swi kontarara ka leswi leswo swi lo oho a yini leswi hi nga gwenti leswo a swaku swaswaku yin'wini va khale va ku dzivala vo trapasada no sekela ukhoza ni goha na ta ku xi endla
1: enaka a tolo loko n'wanyana muti wa ku karhi wu navele n'wanyana fa wu yencisa ku yini
0: a pi vo suka a vo suka lava va navele vanhonyana va ya ka vizinyu lahaya hayi kumbe vizinyu kumbe distance va ya va tlhasa va khuleka va ku ya hini mi hi vona kulani eke yilani hi navele a mati ya ku hi nga kuma ku ve ni hakeliwa mati hi ntombile nga la mutini ahona na pronto ba bula ni bana ba kulukulo bila gale loko ba da bone ba shoshi ba nyoshisile abala ba aba alaba ba batelikila ba boto lungusa ti mhoko ti hela ti kuji pronto ba gama go sha ku tane bone ba wa ni wa ntombe ba teka ba sala ba ku khanetsa ba ku phela ola ba bone la ba peke ba like ba peke ba thamele he hudeni ku i phela ba ba jula wena mara uya kha ka katine tsapo ya kanda mukati ana e majimina a mina a ti lwa ni David a ti lwa ku hizi mani mani a mina a lwa ni mujuli lwa bhela va ku lwa u ta mujula bhela ya lwa u ta mujula bhela puri ni ku bhela ku sa lwa ni nawu lwa leswi se ka hamba va tala ani nawu u ta hanya bhela n'wana mujuli lwa ni ku mujuli ku mujuli hi ni va disidera lwa ti ngi na mujuli li bronze ti ngeke meje mu shefa swi ta fambisa swoswoswo
1: a ku nghena ku yala
0: mamani ha ku nghena ku yala lani ya hayi ku ni nawu lowu puku a wu nga yali nchumu lani swo tshama na swi lungile loko za ku pfumela a vakulu va vani ntinyeke na swi seritarile u seritarile u ta nchayini wena u ta nchayi loko u yala wena vanhongeni kulwa ni mujulu lani hambi hi la khapo dusuka kumbe u ta ya ku loko ni u ta suku ku ya kwini hikusa ni loko nkhama lowu pi hi nga tivi swa ku ni ku famba swilungwini u ku yini a pi ho ti tshamela ko makotini huveni lomu pike hi ti tshamela kona a ku nga na komu
1: xa a maencela lawo ni lawo ya xinan'waka swi ni swi phazamekiki laha ku va swisana swinan'waka phela xa un'wanyana hi yena a tisusaka ya ukatini a ya kandza masiku mabita tlhaya buya
0: hi swi kutani hi swotswotswo ku swi a ka ha na nawu a ka ha na nawu hi swo swi swo pfutisere swi va swotswotswo ku swi a ka ha na nawu a magangisela na futhi ya kona ya vanhu a nga na ku laha kaku nxo ni nga swo ka a li mungani mungani wake a nga se vana swi swikombo swo ka a va lava va sangana dya ku suhanya va sangana ku tlanga mungani leyo swi swoka ka vungani swi ta ntsho tso tso tso a tikiwa ku hingana a zanda mumbeni hi yo mungani luyani a ka swi swi ta tlhasa kwala a ta muka va ta tekana na amuka kakwa ka tla ku doge d a dya ta swi lwa a buyile u swi lava swa leswi kutani hi swimbeni swi
1: ku ni ku tolo fa u famba u katini na wehe n'wanyana a swi londzisiwa ngopfu swinene leswo fa hi swi vona lomu mukati mangumangu loko u ya tlhasa kuma swi ku a wu n'wanyana va beka mugqumu kutani kumbe va beka a chuzi ni musi na n'waka a swa ha yenceki ha yini
0: na yini phela na yini halapi sikuma wakho himpela va bekipi va beka mpela migomo ni swipakupaku swa swa midzenjito va taka va hingelisa musi lahayani loko vo chika loko u ta va dla kutani u chatiwile lahayani va ku kuma leswaku oho va ku va zangi khale va mbale mali a ta gama va ta gama va mpela va beka machuri laha leswiku yini yini ni wo mimisi lava ku va a tiko hinkwabyo titwa swa ku vo kume na nge nhonyana kume loko swi tshamisekile va ta ni byo tiko ta twa ku lwa nongana alibotshamisekile kambe masiku ana kusukela swi leswi a hi ngengenge swi yingela leswi hambi hi muchati ku chata swikoxana a hi ngenge swi ngela
2: kasi mani
1: hi swona ni tlangelile mama a swikoxana hi swona swi chataka ngopfu na n'waka a van'wanyana a va ha chati kumbe a muchati yo leyi fambaka hi da lomu ku ni mhaka leyi ni karhataka masiku lawa hi hlengahlenga timaleku va hi xava a swigiyana hi xava machuzi swi leswi swa mabokisi hi famba naswo swi nga hi tirha nchumu a ntlhamuselo wa chuzi ni xirhasu ni tihunyi ni makhala hi lowu wa ku yini kusa va ha swi tirhisi ke masiku lawa
0: a pfi swi tirhisa yini peke yini nawu ku ni nawu maxilava va nga va va hatla ndzhaku ndhawu hambi mini leswi vhiki to tinisuka muchatwini leswi wa ku nyadawa wa ku nyadawanga hi fambisile a swi zazi ni machuri ni yini yini yini yini hikusa leswi swaku fa xi kota i ku hekeleta n'wana i muchati wa xilandri kumu hekeleta swa ku phela u ya ku kandzeni ka wukati a swi bya leswi swi ni ntlhamuxelo leswi a swa ku swi bya swi tikise leswi u ta ka tlhasa a wukatini u tiziwa ha swona u nga siku tlhasala kuma swa ka swikoni leswi mara u tlhasa u tiza hi ku komba leswaku wena u mamani wa wukati u tlhasa u tizisa swi bya leswi nawu hi loko
1: kutani masiku lawa aka bokisi va peta maparato a va ha peteli timpahla kusa ku ni magwaridafato ku ni yini yini hi ku mavonela yakwe a wu swi voni swa ku ni naka fa swi fa leswi swa ku va ku hlengisiwa timali ku xaviwa machuzi ni swirhabyo kusa ni vo makhoko a va ha rhahli ni mazumana a va ha kandzi ku ni michini ke
0: leswi i swa ntumbuluku leswi futhi a swi sindzisiwi leswi swa ku xikolokolo tshangi hi mini leswi ni nga mini mamana wa ntombi para ni hekeleta swa ku voni sindzisa minuti twa mini noti twa leswaku a nawu hi lowo hi leswi swa nawu ku fana leswi swi nga tshe swi nga khe swi humelela ngopfungopfu na kahakaha na samora va hlala leswaku vali i na a munhu nampodo a lovoliwa swi dyile kuswaku munhu a lovoliwa a ku lovola munhu a munhu a nge lovoliwi munhu leswiwani i maencela ma nga beka ku tla a matlangelela ya ku veneni va ku tsaleli ntombi loyi u nga u yi tekaka leswaku munhu a nga lovoliwa a munhu a nga lovoliwa i swa i matlangelela ya kona so
1: leswi vama no navula kuma ni n'wi pfuka n'witi n'wi ngumende va ka ngumende loko va le hala a ku tshuneni timambeni tavo va le yini
0: hi va ka gwe va ka gumende mani ku
1: tani va ku gumende
0: ku manikosi.

Hoyo muingiseti wa kuranzeka. Itlela ingena ka xikhomo ya xa wena nyamuntla. Akuva hi ku tisela nongonoko wun'wana wansati. Lowu vulavulaka hi timhaka tinyingi ta mahanyelo manene ya wansati. Ku tihita ni ku tinyiketela kakwe. Ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana na lin'wana. Kusukela andyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazar, masin'wini, ni ka tindhawu tin'wana kumekaka ka tona. Nkosi wa ku rhandzeka loko tsundzuka, hi ta na hi vulavula hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya hina, a nga ekonomiya domestika, ni vamamani va mamu, a nga nhlangano wa Musambiki wisekelaka ku pfuna van'wana, na u landza mintirho ya wona kusukela amugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Nyamuntlha hi lulamisile akuva hi bula hi tihanyi. Leswi hi nga swi endlaka akuva hi tshinya mhaka leyi xanisaka mahanyeleni ni mindyangwini ya hina. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga la Belito Maboti loko aku a heliseni tihanyi mindyangwini ya hina.

0: heriseni tihanyi mindyangwini ya hina hikuva maendlelo lawo a ma yaki mo ha hlula. I ntsatsiyo yo kumaka ka vunanga bya ku losela ka hina na hi ni ntshembo wa leswaku mukhosi wa ku rhandzeka u lulamile a ku va hi nghena ka nhlokomhaka ya nyamuntlha lana hi vekiseke ku bula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi sivela vubihileli ni xanisaka mahanyeleni ya hina. Mukhosi wa ku rhandzeka, loko hi sungula nongonoko wa hina hi nga vula leswaku tihanyi i mhaka leyi vavisaka ngopfu swinene ku va hi vulavula hi yona siku lin'wana ni lin'wana ka vulavuliwa hi yona mhaka leyi, kambe i ya mahlweni hi ku voneka mindyangwini ya hina. Hikolaho hi vone leswaku swi ni ntikelo a ku va hi ya mahlweni hikuva hi tsatsiya vayaki tiku hi basopisana hi mhaka leyi yi byelaka nchavo mahanyeleni ni mindyangwini ya hina. Hi ku landza hi ta nyika nkama ka murhambiwa wa hina mamana Karmoza Dikuku a ku va a veka ntsatsiyo wakwe henhla ka mhaka leyi ya tihanyi na hi sungula hi ku veka xivutiso lexi. Xana hi nga endla yini a ku va hi fikela mhaka leyi ya tihanyi? Kumbe ku sungula hi byela muyingiseri leswaku kasi i ntswini tihanyi? A munhu a nga titwa na a endleliwe tihanyi loko ku humelela yini? A nga va ku biwa, a nga va ku gevengiwa, a nga va ku vulavuleriwa hi loko swi ku yini?
1: Kani mamu, kani vambu, na milosa va yingisi a vavasati va nyingi lava va hanyaka a maproblema lawa ma hi susaka uzongo, ma hi susa ene ka kunene ma hi susa uzongo loko hi vona a wansati na a buketeliwa lomu ndyangwini. A le wansati ya ku hambi hi ku phuza mati a xivezi wa chava, a wansati loko hambi ya ku ya ka xihlova a ka mati a vuya ta hlantswa mpahla ya nuna wa kone ni vana a wa chava hikusa a nuna wa kone a veka swakula ka muti lowu yehe a nga mulumuzana nkulu po da yenca leswaku a leswi a swi lavaka ka le wansati. Na ni ku leswi swa hi susa eka kunene swa hi susa uzongo. A vavasati vanyingi va tipfalaka hi leswi va swi kumaka lomu mindyangwini ka vona, vanyingi va kala va nga na zitu emindyangwini ka vona, vanyingi va ku hambi hi ku fambafamba lomu tindleleni va chava mhaka ku ala ndyangwini va kuma minchumu ya ku yena swi susa lisima ka yena ka wansati. A ni kombela swaku vavasati lava va ni yingisetaka ka nkarhi wa sweswi loko va ni leswi ka mimitini wa vona a va tshuneli ka vanuna va kona kumbe va bula na vona loko swi nga fambi naswona no podi na va famba va juletela lava va nga va zangeli ka lomu va tshamaka kona ra va pfuna hikusa a ku biwa hikusa a ku tshama na u nga nyoxanga a ndyangwini a swi yakisi a munta wansati a nga yaki a wutomi la yena. A ku biwa, a ku vulavuliwa, a ku a nga tshami na nyoxile mbilu yakwe kusa a n'wanuna lweyi hinkwankwama tama ku mu vulavulela. Swi nyingi swi endlaka swa ku swilo swa ku leswa tihanyi swa ku a nga hanyisi swiswona la mutini hinkwaswo leswi swi hlayiki hi swona swi endlaka swa ku lwansati a nga khululeki la mutini la ndyangwini.
0: Masiku hinkwawo ka vulavuliwa hi tona tihanyi, kambe loko hi cuvuka ta ya mahlweni ku va ti humelela. Swi nga va swi vangiwa hi yi a ku va ka ya mahlweni ku va ku humelela tihanyi emindyangwini ya hina na siku lin'wana ni lin'wana ku vulavuliwa hi yona mhaka leyi.
1: A mhaka leyi ya mahlweni hikusa hini vanhu hi ni modo loko u famba wena n'wansati ya kumbe ka mamana kumbe ka papaya kumbe ka padrinyo kumbe mani loyi fambaka mufundhisi kumbe mani wa mu byela swa ku mine ka ndyangu wa mina ni leswi a famba a leswi a hi swa sweswi a hi wena mfundzi u rhangaka ku biwa n'wansati wena a hi wena u zangaka u bukutiwa u holovisiwa kaya hambi hi ni khale na hi tswaliwini na swi li kone ha hi leswi ni leswi se wan'wansati a tlhela muka kaya a só pode me chimintela e cusa impela mesmo ambi coca no mina vale ali maliksa biwinsa eu não acone mas a tsamile o catini porque vizinho a mani a wabiwa mas ali o catini a não acone que a mochavela nem mova a que a multeca aku a famba va passear a va cuine mas a la mutina vana cruzula porque passame com bucutan por isso se a camachuin mas Loko hi famba hi lava vazhangeli va ma autoridade va ma líder comunitário hi famba ka lava va maphorisa hi famba ka lava va swi tivaka swa ku leswi pode va hi pfuna hi nga swi vona swa ku swi nge hi mahlweni na hini vanhu lava hi tivaka swa minawu ya ku a wansati a ni minawu ya ku a poda a landzelela a hi ta famba hi chumayela lomu ka mabayiro hi chumayela ka makomunidade hi chumayela hi va gwela swaku n'we no loko mo ba wansati phema podi mu khomiwa podi mu va buya lava ni teka podi mu ya a tribunali podi loko hi famba hi chumayela hi nga vona swaku leswi swi nge hi mahlweni swi ya mahlweni hi loku a vanhu lava hi va lavetelaka va hikuva swa ku mintela wena mintela tshama i wukati byaku lebyo mintela loko u ta suka lanu u ta ya kwini ku sala kaya ka ha na mbangu ku sa ku na ku nyada wako a nga sati wa makwenu u ta ya kwini ku ni minchumu yinyingi yendlaka swa ku a leswi swi ya mahlweni
0: loko wansati a xaniseka hi ndlela leyo hikola ka tihanyi na a li ni vana lani ndzeni ka muti hi swini leswi humelelaka ni vana
1: swa karhata swinene swa karhata a n'wana a swi vona leswi swi endlekaka la ka muti i ngele leswi swi nyoxisaka mbilu ya yena a n'wana loko a swi vonetela leswo a nga etleli a nga dyondzi swinene a nga tlangi swinene a nga a n'wana loko a vonetela hinkwaswo leswo ku ni vana vanyingi lomu tindleleni lomu va fambaka va dzaha timbange va nwa mabyala va ku yini loko u ya wa swi twa swa ku va na yini va ta ku kontarela swa ku laha eka a kaya loko ni li kaya ni karhalile hi ku vona mapapayi na ba mamana ni karhalile nsikwini ni mpundzwini ni pfuxiwa hikusa mamana u biwa hikusa mamana u rhuketeliwa hikusa papaya kha va tipanela hikusa la kaya entawu a leswi a vana lava vo xaniseka eka kunene a va xanisa vana lava a vana lava a xivezi i vana va pfunekaka xikolo i vana va ku loko va famba va ku wa vona n'wana wa manyani i vana va lisima maji de repente u nga vu kuma n'wana lweyi va ku a n'wana luya a hanyisa swileswi swo swa cincile a ya mabarakeni swo swi muyivi swo swi yini timhaka leti ti humelelaka loko u bula ni vana lava u va kuma ndleleni u va vitisa u ku kasi a ndlela leyi u tekaka leyi ya ku bo tshama u etlela lomu u nga yimi u nga muko wo va ka u nga na vatswele ke a ku a nga ku bya swa ku ni vatswele maxi swinyingi leswi ni wo karhala hikusa mamana wa biwa a xi vhiza te a dlayiwa ni mamana ku ni suke mika n'wamana wa mina a dlayiwile hikusa a biwe hi papayi hikusa va mbile hikusa a muchovhile a wa hikusa swinyingi vana lava va va xanisekaka i mhaka timhaka ta ku a mamana a buketeliwa la kaya a zitu bya papayi nompodi i li zitu bya ku ni veka swa ku a lava vana lava ni mamana lweyi va tshamangi vo vabya hi tinqondo a zitu bya papayi byi biwa byi beka a nawu bya ku dyondzisa a zitu bya mamana tinki byi kompanya ra zitu bya papayi pra va dyondzisa vana i ngeli pra va hohlota a tinqondo ta vana i ngeli pra va hohlota a ndyangu a ku hohlota ka ndyangu ka lava i ku susa n'wana lomu ndyangwini a n'wana wa suka a fambafamba a kuma vanghana va kho va famba va ya kwinikwini va boha madrugada va boha va etlele hikusa a karhalile n'wana lweyi e precise ku a vanhu lava va tshama porque a va hohlotisa vutomi lava vona va hohlota ni vutomi la vana a vana a ku na n'wana loyi a nyoxaka hi ku vona mamana wake a khaviwa a ku na n'wana a nyoxaka a vona papayi na a khava tipanela kusa swakuda a swi nandziha swi na munyu hikusa swakuda hi swona leswi a xivezi nei ku swa ku sweka a nga swi siyanga manje a boya kuma a beka nako a la ku dla la ku dla yi sipapayi hi yene a ya kaka munti va swi kuma entao i preciso ku hini vanhu hi pimisa hi pimisela ni vana hi nga pimiseli swa hini so hi pimisela ni vana
0: marito ya mamana Karmoza de Kuk loko a bandleve ka mindyangu a ku va hi tshama hi le hansi hi kombisana leswaku ku siveliwa tihanyi hikuva a tiyaki to hahlula ka ndzimana yin'wana mamana Karmoza de Kuk a tsatsiya mindyangu a ku va yi tiva ku veka xihundla xa mahanyela leswaku vana va dyondza leswi swi nga swinene evuton'wini ni mutini wa hina mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi buleke hi leswi hi fanelaka ku swi endla a ku va hi sivela tihanyi mindyangwini ya hina hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu wu ku fikelile hi tindlela tinene ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta ya mahlweni hi ku kombisa tindlela ta ku sivela tihanyi mindyangwini ya hina na yi nga se huma hi ta salisana hi vunangala Serge Muyambu loko a ku hi fanele ku hanya ndzeni ka ntwanano ni mabulo emindyangwini ya hina.

0: fonra wena e kuva u deketa a xirisku 744 cardinal ungena uva u hlawula opsaun 4 uta kuma swa ku parada musical kolano ke uta hlawula swa ku quero votar nzaku utsala code ku ra risimo unavelaka kuva u vota risungulaka hi PM lanuke kuta umelela vito ra mchayi ni titlu ra vunanga nzaku utsala malo unavelaka kuva u rumela nzaku u bala peni ra wena anga va ra empeza emola kumbe mcash utamkela message ukutivisa ka leswaku mali u rumeleke ya mavoto mangake voto rinwana rinwana i 5 metikash ku hela vota swiphela akuva vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowa vunanga
1: kuphatima vunandzi bya vunanga phatima
0: sweswi i nghenaka ku paluxa a mihandzu ya vhiki
2: kunene u hlawutiyisile ntimana wa ku sungula ka lakanga kumanga mavoto vhiki lebyi i Anselmo Castelo wa le ka Manyisa a hitelaka ni lisimu byi nge Mona Lisa lisimu lebyi byi nyikiwi kodi ku PM05 loko Mathamela a li lawa vhiki lebyi a ta huma ntlhantshwini kutani n'wi vota

0: Ma.
1: PM 01 anga deke deke wale kamanyisa akumikhume wa mavoto ntsena na imbelelaka na chava ku vula vula na yene mu

0: Kupatima. Vunanzi bya vunanga. Patima.
1: Lo inongoloko Patima Maputo wa emisori provincial de Maputo wa Radio Msambiki lo unga wingisa ka mfugeni de sonto enquanto enkarwa 8 horas e 10 minutos ni kupinda e 22 horas e 10 minutos leswombire kukutsundzuxa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingiseta nakona kusukela magodi 89.0 FM, Ponta Dura 90.0 FM, TMT ka canal 923, internet e www.rm.co.mz ep Maputo.
2: Kunene ntimana, kanguva leyi hi ya mahlweni ku tirhisana ni maradios comunitarias. Unga ingela nongonoko lowu a Rádio Comunitária de Magudi a 105.5, Rádio Comunitária de Jacamuamba 102.7, Rádio Comunitária de Ponta Douro 92.6. Kama Rádio Comunitária lá o Majaju, nongonoko lowu uyamfukeni wa unkano unwana nunwana inkama wa 17 horas, uva upinda e musumbuluku inkama wa kufana. Ka Rádio Comunitária de Alixinavani, minga ingela 96.9 FM, na uyamfukeni tisonto inkwatu, inkari ua 19 horas, ua upinda e ua ujaju inkama wa kufana.
1: Kuvota, sinabza Alixinene, ka telefone ra wena, deketa asterisco, 744 cardinal, ungena, uhlawula opção 4, utakuma shaku parada musical. Uva, uhlawula shaku quero votar. Nza kutsala kodiko ra unanga unavela kuva uri vota ri sungula ka IPM. Lanuke kuta umelela vito ra mchayi ni titulo ra risimu, nza ku utsala mali unavela kuva uyi rhumela, nza ku bala pini ra wena anga vaka empeza emola kumbe mcash, nza ku uyamukela mensaje utivisaka leswaku mali uyi rhumeleke ya mavoto mangaki. Voto rin'wana rin'wana i 5 metikaxi ku yela. Vota swiphela kuva vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowu vunanga.
2: Kunene, u nga dzivali, godiku dya wena dzi baliwa hi maletela makulu, nakone u nga dzi hambanisi hi xifaniso PM00 na swihlanganile. Vota swiphela a ku va vunanga byi ku nyoxisaka byi nga humi ntshwantshwini lowu wa vunanga bya xifundzankulu Maputo.
0: Patima.
1: Ngarlo yamkela swaritu nyambo ni 135 mavoto akumbisa xifundza xa kamathutu risimu rakwe rile ni randze muyambo risimu leri rini kodi ku PM08 muvoti swiphela.

0: Kupatima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Low inongoloko Patima Maputo wa emisori provincial di Maputo wa Radio Mosambiki lo ya kamfukeni tisonte nkwatu nkaro 8:10 upinda 22:10 iwambiri elimfukeni 102.3 FM ni yimili 8 ka on the medium kukutsunzusha leswaku nongoloko lo unga uingisa na kona kusukela magodi 89.0 FM pontaduri 90.0 FM TMT ka canal 923. Internet e www.rm.co.mz Epe Maputo.
2: Kunene ntimana ya mahlweni ku tirhisana ne radios comunitárias. Nga ingela nongonoko lo radio comunitária de Jali Magudi a 105.5, radio comunitária de Jali Kamwamba a 102.7, e Musumbuluku inkamo a 17 horas, o Pinda e o Omuni inkamo a 18 horas, radio comunitária Komati 106.7 FM e Sonto inkamo a 9 horas, o Pinda e o Omuni inkamo a Kufana. Le Rádio Comunitária de Ali Ponta Douro e 92.6. Cama Rádio Comunitária Lauma Jaju. O Yamfukeni e o Antano, em Camo 17 horas. O Pinde e Musumbuluku, em Camo Kufana. Rádio Comunitária de Ali Chinavani, 96.9 FM. Na Uyagamfukeni de Santo Inquato, em Camo 19 horas. O Pinda e o Aujaju, em Camo Kufana.
1: Kuvota, Sina Jalishi Nene. Ka telefone ra wena u nga swi kota ku va u deketa a xitirhisku 744 u nghena u hlawula option 4 u kuma parada musical u va u ya mahlweni ni ku va u lavetela care votar ndzhaku u tsala code ku ra vunanga u navelaka ku va u ri hlawula ri sungulaka hi PM lani ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu ndzhaku u tsala mali u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku bala pini ra wena a nga va ra empesa emola kumbe mcash u ta amukela mensaje u ku tivisaka leswaku mali yi rhumeleke ya mavhoto mangaki vhota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka mphikizano lowu wa vunanga
2: u nga dyivali kodi ku byaku byi tswaliwa hi maletela makulu nakone na swihlanganile hi xifaniso PM 00 na swihlanganile vhota swiphela a ku va vunanga byi ku nyoxisaka byi nga humi ntshwantshwini lowu wa vunanga bya xifundzankulu Maputo
0: Patima
1: Nenga se fika vugangweni bya nongoloko wa hina wa namuntlha hi navela ku va mixeti hi ku kombisa ankatsakanyo wa mihandzu ya mavhoto ya vhiki leri ka ndhawu ya vugamu hi kuma PM 05, PM 06 na PM 11 lava va kumekaka desma primeira posição a va kumanga vhoto na rin'we ka ndhawu ya vukhume hi kuma PM 07 ni mavhoto mambirhi Ndau ya unhlanu mune kuna PM 01 lwei akume khume wa mavhoto ntsena. Ka ndau ya unhlanu nharu kuna PM 13 ni 21 wa mavhoto. Ka ndau ya unhlanu mbiri ikuma PM 03 ni 68 wa mavhoto. Ka ndau ya unhlanu nakan'we kuna PM 08 ni 135 wa mavhoto. Ka ndau ya unhlanu kuna PM 02 ni 242 mavoto. Ka ndau ya umune kuna PM 11 ni 267 mavoto. Ka ndau ya unharu kuna PM 04 ni 307 mavoto. Ndau ya umbiri kukumeka PM 12 na 408 mavoto. Ka ndau ya uranga kukumeka PM 09 ni 264 mavoto. Vota swiphela a ku va vunanga byi ku tsakisaka byi nga humi ka ntshwantshwelo wa vunanga
0: Patima
1: Jokina nga ku se fikile vugan'wini bya nongoloko wa hina Patima Maputo wa vhiki leri
2: kunene i Patima Maputo 2026 hi gamakola ntimana
1: loko lwa ntamu a hlayisa vhiki ri taka hi ta tlhela vekola
2: kunene
1: hambanini
0: ku Patima